0: Mama, mina ndzi landzela vilayelo bya wena xa ku xikhadi. Kambe nyamuhla wa ndzi juja mapimo. A n'wana wa mina Manuelito ku nga zukulwana wa wena a ni ku bululeka. Kambe wula ndzi munyiketelo ya mati ni tisumu. Ina swi nga ta mu engetela ku bululeka.
1: Ahihi n'wananga, leswi hi swi ta hatla swi mu khulula.
0: Mama lejo
1: ungaku zwa hava kana leswa lisima ngovu leri loko anwana na hino ku hudela i luza mati mirini wako ikwala a hakarereka makun loko umunyika ngovu zwo hluluka u valeta mati la maluzika ku mirini wako
0: ndzi bongile mama makuni zwini ndzi fanela ku munyika hiku khandzakanya.
1: Ah, akavana vangani khano ti hweti ni yimo kutano ku hunza. U fana na leti wa mina. U fanele ku munyika mafi ya veleni, mati ya ku viliselwa, kutani mati ya koloma, asopa, ni mbulo wa chipitalo kunga mixture.
0: Hi zwona loko Manuelita anga hena khano wa ti hweti ni yimo ke.
1: U wa fanele ku munyika mafi ya veleni ntsena hiku khandzakanya. U hatla famba na chipitalo kutani ka mba sopa vutomi ga vanhu mugangeni anga a gente komunitari.
0: Hi zwona mama ndzi bongile ndzi ta simamisa ku landzela vilayelo zwa wena.
1: Oh kunene n'wananga ndzi sakela kwa zukulwana wa mina Manuel ta vini vutomi ginene.
0: Ndzi endzi ya munyika sopa ya matsawu yo patsana ni mihandzu na ndzi tilongisela ku ya chipitalo.
1: Oh loko ka mina ku dzunzeka ina yi kona ya ku ndzi nga danja nyana.
0: Mama yi kona.
2: Akuhudela kada ya vanana kanlezwi katiriwa hi mistura makininu ya ziku ni kuga kokhuluka avanana vatsongwana vakala ku khlanwa tihweti ni yinwe vafanele ku nwisiwa mafi ya veli zwi katsoka ndzakanya na vahaka vaisiwa chipitali ka siku ya tiriwa.
3: Está de volta o maior campeonato do futebol moçambicano. As equipas entram em campo com muita emoção em direto exclusivo na tua TMT pelo canal Mania. Não perca nenhuma jornada e transforme suas previsões em dinheiro no OSA. Sintonize o canal Mania 2 e reveja a temporada passada de Moçambola, novelas e filmes.

0: kana vula kama shirami kama mumu hichikamu yakusawana mungiseti uchigero chakumaka kahina yumba nyanzi wodia mungiseti radio radio mungiseti
1: radio msebika ao serviço da sociedade
0: vuka mungiseti gichil achirami chako apa masikwana lawa kana lichutira zvachona huku yatira mungiseti kumakana ukarulandzela makungu yawe na mishule ya wasitatu nyamuka dash ka junyu labiga 2026 nyamuka kuta kufumela kusikela 26 graus centígrados lumudrupeni ganyambani gambukita huma hima 6 horas ni 16 minutos gipela hima 16 horas ni 58 minutos vuka vuka makwelo gambuka masikwana lawa gikomile zota kama na wahi kuona kena na vati kuhitira kasi kumusambika hapa mbeni kwanza wana kuwa hati mpilusela umbiru nuka aaa mbele radu ili fuka ni kahi mishu nguwa kwa mbuka makwelo.

0: Lowu ilongo loko hluke nyambani akati kwa moya cha wena a mishu ya nyamuntla unga longo loko wa Institute de Communication Sociale ya inyambani
1: kasi nyamuntla hilava kula wula hi mitirho leyi nga mahiwa hi Institute National ya Assistance Social lomu nyambani hi tove hi wulawula ni murhangeli wa ntlawa loko wa ntirho lowu a ku sangula a vito ni ntirho lowu u tirhaka
2: lexile va yingiseti va radio avito imina Antonio Mashava murangeli wa inash delegation ya nyambani
1: kasi baba Antonio Mashava ai wolo kutsongwani hintir lo munga ofisele kuve mu maha aka lembile ku sikala janeiro kala marso ndile munga zvikoti kuve mu zvima
2: lembile li isunguli antiro wa hina vunetela lava ku shaniseka e aquele a subsídio ya va idoso ya va madala le u lawulwaka swa ku subsídio ya PCSB ka região ya ina enquayo kusukela kola inyambani jangamu inyarimi zavala ni le kapanda ikuti maleta kona tinga tlangananga ngovu ka khatelela kusungula e aquele a distrito ya inyambani a janeiro ni fevereiro ni panda ya aquele janeiro ni fevereiro kukumeka swa ku jangamu inyarimi zavala e aquele a weti ngwenzena ya janeiro mas como swa lungiseliwa loko i chikela male futhi ta nyika prioridade a distrito ya jangamu inyarimi izavala
1: kasi vanhu vangani vanga nyemeli ku amukela mali leyi kambe vangani mafikoti kuve mu va nyika mali
2: a meta ya hina i 14,047 wa vaidoso mas swoswi ka programa hi kumana na hina 11,048 ka lava lava nga yamukela mali avi 9,807 i ku van'wanyani a va kumekanga ankameni wa kona ku hi famba hi ya nyikela mali leyi van'wanyani a va nga li a va endzile vambenyani a va swi kotanga maxi lava va nga gwendi ku chikela la ka posto a hi famba hi ya va hakela le a kaya ka vona lava tshamaka kona van'wanyani hi lava va nga luza va ku a hi swi kotanga ku va hakela
1: kasi i ntsengo muni va amukelaka kambe ntshikelo muni ku ve mu vunika mali leyi
2: a mali leyi fambelana ni numero leyi nga kona ka muti ni muti ka lweyi a yamukelaka na li yexe a yamukela 540 yi lumba 540 hi weti lava nga vambirhi va yamukela 640 vanharhu va amukela 740 a mune va amukela 840 loko se va fika ka ntlhanu swi ya phambeni ka 5 a tefrent va yamukela minimetikaji hi weti
1: xigelo muni ka sike va amukela mali leyi
2: lani ka mali leyi a ku ya ku pfunetela a vutomi lava madala va hina lava ku va nga na va ku va hlayisa leswaku va ta kota ku va kuma ku xava a qualquer coisa leswi swi nga ta va tiyisa ka muzimba wa vona hi vula ku xava swakudla wuswa ku xava chukela ku xava mafurha ku xava sabawu ku xava tinguvu
1: a ku onekeli a vanhu vo karhi kasi va teka mali leyi va xava mabyalwa va ta ku xava swakudya
2: va kala ngopfu va ku teka mali va xava mabyalwa ku sayina hi va nyika palestra ya ku mali leyi i ya swisiwana a mali leyi a hi ku loko u li madala ntsena u fanele ku yamukela madala kambe na li xisiwana lweyi a nga pfumalaka munhu wa ku mi pfunetela ya tshemba swa ku loko munhu a li xisiwana a nga na munhu wa ku mi pfunetela a nge teki mali leyi a ya nwa byalwa ntawu loko a kumeka munhu wa ku a teka mali ya na byalwa hina yo mi susa ka programa hikusa munhu loyi a nga na wusiwana munhu wa wusiwana a nge teki mali a ya nwa byalwa
1: mutshukile mu susa munhu wo karhi hi ku ve a na mabyalwa
2: mm-hmm.

0: delegado, a kutsika a programa social básico. Hinani tem um ano de programa, kamite ita kona na tifamisi se wa kuyini.
1: E na te programa de manhã ele o chuloca chaco e pajdi. Leia ku famba e nikela e chacuga, e nikela o chacala vachan secaca. Ngofu ngofu kashu vanana leswaku swi nga feliwa va mamani ma swi tshama ka muntu wa munwe swi hlayiseka nyikela sabau mafura leti para ku va kota ku va swi hlayisa tame va yamukela mali leyi lava va kumekaka na vavabya na vanwa makinina la ya mavabyi lamakulu va nga ka tarvi ntawu loko va ni mapapela ya hospital va nghena ka programa ku va kuma ku yamukela swakudya awusha para va kota ku vanwa makinina ko va tiyile ka muzimba wa vona
0: kasi vanhu vangani va nga yamukela aka thotile ta tinharhu ta lembe leki
1: ka lembe leri ka programa leyi a yi se yamukelisa a timhaka ta wuswa hi mhaka matshamelo ya orisamento ya kona maxi lembe leyi nga hela va yamukelile hi ntsengo wa 508 wa vabeneficiary ma sweswi hali ka tshimatshima kona ku hi lunghisela swa ku na vonawu ku kota leswi hi nga gwendaka va madala na vonawu va kuma ku va yamukela a nchun'wana nyana para va ta pfuneka hi swona
0: hi laha ka programa ya attendimento a yundar sociage zwini swi mahekaka
1: laha ka maprograma matendimento unidad sociale hi na 3 wa macentro hi na centro aberto leyi ngopfungopfu yi nga vumbiwa ku i yamukela va madala lava fambaka va lomu switratwini va kombela zimola para va nga fambi va kombela mazimola na va le lomu ka switolo va famba va yamukela a ku pfuniwa le a centro aberto a centro aberto lani va masiku lama nga vekiwa va ka kona va ta kuma ku va enca maativhidade va kuma pequeno almoço va tlhava almoçara maji magambu va tlhela va muka va ya kaya ntawu hi encela leswaku ni lava fanelaka va navelaka ku va pfuna lava va ta va ta va pfunetela na vali le a centro aberto para va nga fambi ngopfu hi switarato va nga kumana ni mumovha vambenyana va nga famba va lahleka ntawu hi kombela swaku na va komunidade hi va pfunetela ku va kumeka na va yamukela swilo leswi na va le ka ndhawu leyi ya ku tshamiseka
0: kasi vanhu vangani
1: sweswi a meta ya hina i 250 wa vaiduzu lani a doropeni la Nyembani lava hi vulaka va 250 i para va hamba va ta fanekele ku va yamukela a ku pfuniwa a le a centro aberto maxi tambe hina maunidade mambenyani a nga a infantari provincial lani ku kumekaka a swivanana swi nga abandonariwa swi nga tshikiwa hi vatswele va swona hi ku swi le ka matshamela ku ma nga li kahle swimbenyani swa vabya swimbenyani hi ku a swi gwenti ku khuluma swin'wanyana a swi gwenti ku famba swimbenyani a swi khulumi swivanana leswi futhi a swi fambi ntawu swi kumeka na swi hlayisiwa lani a infantario ntawu lani hi kola na konawu hi kombelaka swa ku nampudi hi famba hi cukumetela vana a xitratwini hikusa loko va lava ku pfuniwa va nga a guverno podi va pfunetela na va le le kaya ka vona porque a n'wana a ndhawu ya ku tshamiseka laha n'wana a fanele ku kulaka kona layiwa emutini maxi a hi centro ka infantari
0: kasi nyamuntlha vana lavangani va kona infantari va nga ve va tsukuliwa hi vapapa ya vabyi
1: nyamuntlha hi na 21 wa vanana va nga le infantari a 11 va vanuna a 10 wa vasati
0: hi laha ka programa ação social produtiva zwini mumahako
1: ação social produtiva programa leyi i tirhela ngopfungopfu lava va xanisekaka va nga ka ku xaniseka maxi na va ni ntamu wa ku tirha qualquer coisa leswaku va ta tirha va gama va nyikiwa subsidio swi hambanile ni programa lama mbenyana ya ku a va tirhi nchumu laha ka ação social i tirhela ngopfungopfu lava nga ni ntamu wa ku va kota ku tirha va mahamalimpeza ngopfungopfu ka madistritu ya Inyarimi Zavala Epanda va vulatela maruwa va mahamalimpeza va pfunetela ku ya ka tiyindlu ta swisiwana ntawu loko se ku hela hweti va yamukela subsidi ya vona ya 1050 metikaxi
0: munghiseti wa ku rhandzeka kasi nyamuntlha hi kumeka ku na karhi hi bula na delegado wa instituto national wa asan social lomu Nyambani bava Antonio Mashava kasi a makungu ya n'wina kota ina xi laka ku ve mu wonelela a vanhu lava xanisekaka lomu ka matisi lawa ya 5 hi wahi ya kona kasi a lembe leki

0: Alembelegi iku ilwa ngofu kushkoteka kuve no orsamento akuva yamahlweni ku vonelela avanhu lava xanisekaka kusa avanhu lava xanisekaka laka ka zona ya hina ya zona sul ka madistrict lowu hi nga mawula ya Nyambani i vanyingi swinene entao hi tirhisana ngopfu ni guverno ku va ku koteka ku kumeka ampfuno praisa hi kota ku chikela lava nga kona
1: kasi laha ku nga ni ntirho sempe ku nga ni byindzombonya ku nga ma-difficulties hi swihi swa hombe n'wina kota ina ximo swi kumaka kasi ku ve mumahakukhwasa ntirho wa n'wina
0: Ma-difficulties ni nga na wona ngopfungopfu ya vatirhisani lani phakati ka ntirho wa hina ngopfungopfu pra infantario porque kombelile ka guverno swa ku i hi vunetela ku lava kombela va nga ka ma-institution mambanyana ka ma-impresa mambanyana na va navela ku mama transferensa para va ta ka yina para va ta tirha ntirho lowu wa wusiwana ya infantario ni nga vunetela ku va kota ku va kumeka haleni qualquer district a nga ka lona na la provinsa ya Nyambani hi ni nga swi kota ku hi pfunetela munhu loyi para ta ta tirhisana na hina infantario mas também na ma dificuldade ya ku sosu ya ku na ma transferência para internamente mas na ma dificuldade ya va colega porque a ka programa ina assistência social e vula swa ku para hi chikela le a la ku nga na lava ku xaniseka hi va vonetela hi tlhela hi va vonetela hi ku pimisa ni hi mintirho ka leswi va nga ka swona mas ntsengo wa vafunctionari nga na vona la a wu yanele ku hi kota ku hi sisitira hinkwavo ka region ya hina leyi nga ka yona
1: ndzeni ka ma-difficulty work lawa ma tshembisi leswaku a vanhu work lawa n'wina muxovelaka ku ve mo va assistira mi ta swi kota lembe leki
0: hi nga swi kota loko ku kumeka a ku pfuniwa hi mali leyi faneleke ku hi vi na yona para hi ta kota ku hi za hi famba ka ma-district lawa hi famba hi ya va vonetela leswi guverno yi apostaraka swa ku ya ha lunghisela timhaka ta ku mali yi kumeka na hina tshemba swa ku yi ta kumeka para hi za hi kota ku famba hi ya va vonetela hi tlhela hi va pfunetela porque va le ku xanisekeni ngopfu swinene
1: bava Antonio Mashava a bulugia kumbeleni hi tixileletelwa ku tisiya ka vanhu lava vanhu va hombe va famba ku va tsendzeleka lomu marhuweni va kombela zomola va tsiyaka siku ve va famba lina centro aberto
0: primero hi lava ku kombela ka hina komunidade hina va familia hina va mindyangu swa ku hi nga tshikeni va madala va hina va famba hi switarato va lomu ka marhuweni va famba va kombela zimola porque va nga kuma na ni tinghozi tikulu ku ni masiku lama nga vekiwa swa ku hi para va famba va pfuneteliwa le centro aberto hi wona hi faneleke ku hi va kombela swa ku va kumeka leyi nampodi va famba hi switarato nampodi va famba hi switolo kusa van'wana va ta hi lahlekela van'wanyani va ta kumana ni mimovha porque a idade ya vana ya ha vumeli mas leswi swi lava ku hina hi nga vana va vona hi va vunetela tambe hina va familia nampodi hi tshika va madala ya ku va tendera hi ku hi nyimela guverno porque ne guverno sweswi yi le ka nkarhi wa ku karhateka hi timhaka ta timali a hi maheni qualquer cosa hi pfunetela va madala va hina swa ku va nga xaniseki porque va madala lava hi vona tidyondzo ta hina hi vona va biblioteka va hina hi vona va fanele ku hi pfuna hi mipimiso ni hi ka swin'wanyana leswi swi nga kona lomu mintini
1: loko a munhu wo karhi a xivele ku ve a dotara n'wanana leni ya ni infantario hambi kambe munhu wo karhi a lava ku ve a vunetela a vanana lavayani hambi va madala lava hi tihi tindlela ku ve ya nga ti tirhisa
0: a timhaka ta ka dotara n'wana i ku a munhu a chikela la ka hina infantario se hi ta kombisana na yena porque ku ni maregra manyingi swinene praisa hi tsala a mapapila para maya famba leyi a procuradoria então procuradoria que yena nga ta teka ntirho ya phameni porque no é daqui para que eu fico com lá o doutor Anguana nada porque quando vão bem ano vaku avati tindela letinene mas vata e kuta lá kuta iva avanana então kuni minau e kulu ya ku para o doutor Anguana e lá vafan vana vela ka ku vunetela na ya aberto muito lá vana vela ku vunetela ngofu hi maproduto ya vumela ngofu tsi ya kensa duki male mas hi maproduto a va fanele ku hi vunetela a infantaro mafralda descartável porque na vana na vanyingi va ku va tirhisa a mafralda descartável tem necessidade ya leite então a hi kombela swa ku podi mu tshundzekela infantario n'wina mi nga na swona mu ta pfunetela vana lava porque guverno soso yi nga ka yi nga gwenti ku vunetela hinkwaswo
1: hi bongile kasi amisho nyamuka eka hiwulawula na bava Antonio Mashava yena anga murangeli wa Instituto Nacional de Ação Social lomu dropeni ga inyambani gichile akache khadilich hita ramba inakulori wa ntiro Alexandre Gwambe ni hungu giwulaku lezwaku amufumu wa jangamu hiwona ukutetelaku avahanyi wa muganga lowuyani kasi kusimama hikhikhi akubyala aminkhokho kachikanikisu lechiyani
2: magezu mawulilweko hiya na Esperança Paulino murangelo wa mintiru ya uhluki lomka distrito ya jangamu hekuhunza ka mbuzo wa umberi wa nkhokho kumbi Segunda Ed Sound Festival dukukeiru kasi kukombisa lisima la nsinyalowu lomu mingangwini hambi kubinzula ka provincia ya Inyambani yena Esperança Paulino ativisili leja kwa distrito ya jangamu yini ntsengu wa makumambiri wa magidi ya minkoli ya mikhokho la hakubyalilweko achipimu cha sen wa yona Esperança atsimbisili leja kule yinwani itava hi avanyiseliwa ka chitsungu hi masiku malandzelako
3: leusungulili na hidrala amisinya le ya mikhokho kota kukombisa alisima yolo ya yona le mikhokho kani leji na hidralili mikhokho akhokho wunikama lowu produzirako kunikama loja wulavaku kusubstituira kani leji hina hitsaka hiku hini malista ja yalava vazwilavaku kuve vakuma mbuzi leyi nyamukha hino ya hasusa para hidrala 1 hectare lomu ka 1 hectare so hiyo nghena senwa yo enda u resto hiyo leyo talelo yinga kosiniyani fanela kufamba hi avanyisela lomu ka chitsungu cha lomu district ya jangaa
2: Nelson Grug mutsemi wa milayo hichinyimu cha Assembleya da Republika akombisile ufakazi ka ntirho lowu na wula leswaku amfumo wa jangamu wa simame na ukulisa ankhokho hakuva ankhokho wini mabindzu ya manyingi
4: swa karata ku chikela ka muti wa munhu u vhumala khokho ni hambiloko valava a zwipetso vanhu ku xava a tiya ku sangula a lava ku tiva lomu jangamu hileswaku tinani mikhokho ke leswi swi lava ku kombisa leswaku akhokho i chumu tingani lisima ka utomi ga vahanyi va district ya jangamu hakuva laha ka khokho wa kuma khokho ga kona ligi gitirisaka ku tshimbela ha gona hambi ku ga gona khokho ga kona ga tirisiwa ku ga khokho laha ka khokho va humesa makuti lava matirisaka ka sikuva aka tiyindlu tabyi ni ku fulela wa ikuma yindlu yakiwile ba heleswi swi humaka laha ka khokho a livalelo akoti ni mapulangu ya kona kutani mabaroti ma humesiwaku laha ka khokho a aka yindlu munhu yenela a hanya ka yona malembe yo tala ngopfu makono a khokho i chumu chingani lisima ngopfu helava ku dzunza a mufumo wa district na heva seketela leswaku a va simame va kumbisa va maha a mibusi yo khwatsihelei ku dzunza a khokho lomu district ya hina ya jangamu
2: magezi ya yena Nelson Kirugu mutsemi wa milayo hi xiyimo xa Assembleya da Republika na nyika ufakazi a mfumo wa jangamu hikolaha ka ntlhantlha lowu wa ubyali wa mikhokho Alexandre Gwambe kusukela radio kumitara ya jangamu
1: muyingiseti wa ku rhandzeka hi chikele magamu wa longoloko hluke nyambani wa nyamuhla a longoloko lowu hi wona wu nga tsaliwa wu tlhela wu gondziwa hamina Antonio Tayimu na ndzi ku salani yin'wani mintirho yi landzelaka ya Radio Mosambiki aka xitichi lexi xa Inyambani gichile
5: Longoloko
6: Hluka Inyambani
5: Binzu ya Instituto ya Comunicação Social Hikutirisana ni Radio Mosambiki Emissora Provincial ya Inyambani
7: Bungile Shtichi cha Radio Mosambiki lomu Inyambani Mishu ya wasitatu nyamuka De shika junyu Ayendwa le shika Mahungu chinda wukunga Masoku la RM 5 horas 40 minutos ya Mosambiki
8: Provincia yo Inyambane ni masoko ayo.

0: Ele havana articulava vasi mamakutxikela lomukaya Mosambique kutani loma provincia ya Inhambane vatava vhunetelwa hi zvoga hambi hi ku languteliwa a malunghelo yo vapakelwa ku chikela a mimitini yabyi. Atikweni ka Joni, maphoyisa hi lawa ma khomileku vanhu vambirhi va lombetiwaka ku ve va tele a n'wanatiko wa Mosambique leyo i antisa hungu leyi na kulori Eduardo Figurão.
1: Maphorisa ya xifundzankulu xa Cabo Occidental ma rungula ku va ma khomile vanhu vambirhi xungetani ku gevengiwa ka n'wana wa tiko ra Mosambique Dumaji Xungwane, mhaka leyi vonekeke eka ku lwisana ku vonekeke eka muganga wa Mossel Bay. Maviti ya lava khomiweke a ma zanga ma paluxiwa, ku tiveka ntsena leswaku mun'we a ni 10 malembe na ntlhanu na mune, kasi un'wana a ni 20 malembe na ntlhanu na lin'we. Havambirhi va rhwexiwa nandzu ku va va tlhavile Thomas Xungwane loyi a gameke hikuva a luze vutomi. Mundzuku lexaka nakona havambirhi va fanele ku va va yingeriwa hi mintirho ya vuthethisi ya Mossel Bay. Maphorisa ya Cabo Occidental nakona ma ha rungula ku va ma le karhi ma landzelela antila lowu taka komba lava dlayeke un'wana n'wana wa tiko ra Mosambique Danilo Mungwambe eka mpfilimpfili ya kona yoleyo. Maphorisa ma ha tivisani leswaku masiku ndzhaku ma khomele munhu un'wana wa 30 ya malembe loyi a rhwexiwaka nandzu wa ku va a ta va a hlohlotelile ku hinkwaswo leswi humeleleke ka muganga wa Mossel Bay lomu ku feke 5 wa vana va Mosambique na 4. Van'wana hi lava tlheleleke makaya. Un'we ka vona i mulumuzana Lawrence Chauke lweyi ku hundzeni kakwe hi lomu Johannesburg a hlamuseleke a nkitsinkitsi a yi hanyeke.
2: Alaya mina a siyanga nchumu hikuva va teka hinkwaswo, vo teka mukhukhu wa mina hinkwawo va wu deliza, va teka hinkwaswo, ku na lexi ni nga teka hikuva swi ku ni kumena ni nga li kona ni le ntirhweni. Nuna ni ta ni vuya ni kuma swaku ha se ni vuya ni nghena mboxikadi le phakati ka mboxikadi ya ku se ho dlayiteliwa.
1: Ni ka tata Chauke, a loko u ta fika kaya a ku va tlhela vutomi lava tlhela sungulisisa i ntwini u qavangaka swona.
2: Oyi ku a mfumo wa hina wu hi pfulela ntirho hi kota ku hi tirha. Ni za ntsutsuma ni ta seni ku ni nga na ntirho ku le kaya. Ntsutsuma ni ku ni famba ndzama lomu hi nga kona.
1: Na ku endleka leswo maphorisa ya xifundzankulu xa Gauteng ma dumbisa leswaku ma tivekiselile ku va ma yangula ku hinkwaswo ta ka humelela eka minchololoko mi rhambiweke ku va mi voneka hi siku la 30 ka weti yo lenga ka yona na mini nkongometo ya ku sola a ku kumeka ka vakuta hi matiko. I ku hinkwaswo na nkongoma Rad Mosambique mi yingeleke Eduardo Figurão.
0: Eduardo Figurão ni ubihigi hanyuwaku atikwini ga Afrika-Dzonga. Vanatiko hi lava va hanyaka masiku yo nonoha hikwalaha ka xenofobia. Ku hundza ka 25,000 wa mijiketelo hi leyi yona yi to phakelwa kusukela ka vhiki kitaku akapandi mujekeni andzeni ka kulwa ni mabadzwi ya dzedzedz. Tomas Valoy.
3: A urhangeli gata udaho akapandi grinzela leswaku hikwalaho ka vuphakeli leyi ga michikiteli hi tlhelisela ndzhaku a xikarhati lexi xa mavabyi ya dzedzedz mataku na makandziya aka tin'hweti leti ta ku gumesa kusuhani ka 5,000 ya vanhu va khomiweke ni mavabyi ya dzedzedz a nyan'waka ku hundza lava 2,000 va nga khon'wile xikarhi xa ku fana a lembe ga n'wecimu. A murhangeli wa taudaho ni ngarele akapandi Aderto Stefani ulo leswaku ka xikhati lexi ku ni ntirho wa ku hlohlotela vanhu kasi ku ve va nyika lisima a michikiteli leyi ta ku yi ta fikela tisuna. Hi tlhelo kin'wana yena ivule leswaku ku ve ni ntirho wa hombe ngopfu lomu kapa ilagali kapandi wa ku hlohlotela a vanhu leswaku a michikiteli yinyingi leyi nga kumeka na yi tirhisiwa lomu ka ku pfalela swiharhi a masimu ni swin'wana la swi yileko byi hambana lebyi a michikiteli leyi nga phakeriwa swona yi ku ve yi fikela tisuna leti nyikaku a mabadzi ya dzedzedze.
0: Hibongile Tomas sati wa mamangulu wa provinsia ya Inyambane li na pagula isekela ku nga lomu ku gondzisiwaku a alfabeti vavasati va kuma ku gondza byin'wani kuma ku andza ka hungu leki na ina kulori Horacio Romão.
4: Lena Pagula yena lwe awula ku zvako avanyingi vavasati vabhangula kugonza alphabet hekwaraka ku loko vambeta akugonza se hakuna chinwani vachimahaku pagola awula lezvako loko zvokoteka kuva akati ndauleti kugonziswa kutsama nokurunga hambukambe ni tantumbunuko zvatakoteka ku havasati vanyingi vakumekana vakare vatsamalaho vagonzera kutsama nokurunga.

0: Mama, mina ndzi landzela swilayelo swa wena xa xikhadi. Kambe nyamukhe wa ndzi juja mapimo. A n'wana wa mina Manuelito ku nga zukulwana wa wena, a ni ku bululeka. Kambe wu la ndzi munyiketele ya mati ni tisumu. Ina swi nga ta mu engetela ku bululeka.
1: Ahihi n'wananga, leswi hi swo swi ta hatla swi mu khulula.
0: Mama lejo
1: ungaku zwa hava kana leswa lisima ngovu leri loko anwana na hino ku hudela i luza mati mirino wako ikwala a ha karereka makun loko umunyika ngovu zwo hluluka u valeta mati la maluzeka ku mirino wakwe
0: ndzibongile mama makun zwini ndzi fanela ku munyika hiku khandzakanya
1: aka vana vangani tlhano ti hoti ni yimu kutani ku hunza ku fana maleti wa mina u fanele ku munyika mafi ya veleni mati ya ku viliselwa kutani mati ya koloma asopa ni mbulo wa chipitalo ku nga mixtura
0: hi zona loko Manuelita anga hena tlhano wa ti hoti ni yimu ke
1: u wa fanele ku munyika mafi ya veleni ntsena hi ku khandzakanya u hatla famba na chipitalo kutani kamba supa vutomi ga vanhu mugangeni anga ha xenti komunitari
0: hi zona mama.

0: Ndzi bongile, ndzi ta simamisa ku landzela vilayelo bya wena.
1: Oh, kunene n'wananga, ndzi tsakela ku azukulwana wa mina manelo ta mina wutomi ginene.
0: Ndzi ya ndzi ya mu nyika sopa ya matsawu yo patsana ni mihandzu, na ndzi ti longisela ku ya xipitali.
1: Oh, loko keka mina ku dzundzeka, ina yi kona ya ku ndzi nga danjanyana.
0: Mama yi kona.
2: A kuhudela ka daya vanana, kanileswi ka tiriwa hi misitura, makininu ya ziku ni ku gakokhluluka. A vanana vatsongwana va kalaka 5 wa tin'hweti ni yin'we va fanele ku n'wisiwa mafi ya vhele leswi katswo kandzakanya na va hatla va yisiwa xipitali ka siku ya tiriwa.
3: Masayid, wa mativile mahungu, a pfulga u phakela ka njikitelo gita sangula.
4: Lejo. Akati leki va ta muhisa ku yina maphakelelo ya kona.
3: Madala, madala, swi nga ta hambana ni pfulga n'watsimu, ku na ni swikwata swi to famba hi muti ni muti, swi ma swi tsalela, swi tlhela swi tivekela ku nyikela a mijeketelo leyi.
4: Oh, swa bongeka. Hi nga ta ha khuba mipfuka. He Jum, ndzi twa ku handle ka michikitelo ku na ni mavhikelelo man'wana ya mabaji lawa. Listen.
3: U vula u tiyisile Sayidi, alakanya ku a pondo ya kulwa ni dzedzedzi se yi kona lomu swipitali, kasi ya tlhaviwa ka vanhana swivekelo leswo kasi ha pona ka mabaji lawa.
4: Bya matsenya, eyi kambe swi ya tsakisa. Hi amukela michikitelo laha kaya, kani leswi hi fanele ku heleketa vana va hina xipitali kasi va ya tlhaviwa mpondo. Makunu Juma, hi fanele ku maha yini ndzhaku ka ku hi amukela muchikitelo?
3: A ku na ku hambana, hi fanele ku maha leswi hi swi mahelaka malembe ndzhaku. Amukela a muchikitelo wa wena, u tshambuluta, u gama u tsika gotlhe siku laha ndzutini. Hi ku landzela, u teki u gwimba laha ka mubedu kutani ka sangu u ekelaka ka gona. Hambi ku nga na tisuna, hi ku a ku na siku ko kala ndzi nga na tisuna kutani dzedzedze.
4: Dza famba bya leswi dza tivisa vaakelani va mina ku hi siku ga phulu ga wuphakeli ga muchikitelo va nga sukisuki nguvu ni ku va fanele ku tlhavisa mpondo ka vana na vabyi le xipitali kasi va tivhikela ka dzedzedze.
5: Tivhikela ka dzedzedze ku etlela ndzeni ka muchikitelo u gwimbeliweku laha mubedwini kutani ka sangu ga wena wotlhe masiku.

0: he madala juu u kona laha mutini
1: ina sayidi ndzi kona ndzi laha mutini ndzi nyumela xikwata xa mitirho ya ta wudahe xi sangula nyamuntlha xi salela xa mingango kasi ha amukela nchiketelo na hikwalaha mutini
0: o leswi nge a vabava ni vamamani va fanele ku simama lowu mitini ya byi kasi va amukela swikwata leswo
1: wula wu tiyisile ka loyi nyamuntlha va ti mi vhumela laha mutini i ta dzuka a nga nyikiwa muchiketelo wakwe swa lisima ku a nga muyodli kumeka laha mutini kasi ya tsalelwa yi tlhela yi amukela a mijiketelo leyi sayiti
0: bya mahlula
1: kambe alakanya ku a mpondo ya ku fikela a dzedzedze se yi kona lomu swipitali na yimahelo wa avanana
0: makunu hi amukela michiketelo laha kaya kani leswi hi fanele ku teka vanana va hina va ya xipitali kasi ku tlhaviwa mpondo juma hi nga dzi byela hi fanele kuma ha yini ndzhaku ka ku hi amukele a michiketelo
1: hi swona a ku na ku hambana hi fanele kuma ha sweswi hi swi mahileku malembe ndzhaku amukela a muchiketelo wa wena u tshambuluti u gama u dzika u biwa hi mumu gohle siku hi ku landzela wu teki u ya wu gwimba laha hansi ka mbedi kutani ka sangu ga wena hambi ku nga hi na tisuna hikusa a ku na siku ku kala ndzi nga hi na tisuna kutani dzedzedze
0: a ndza ha famba bya leswi ndzi ya tivisa vaakelani va mina a ku hi siku ga phulu ga wuphakeli ga michiketelo va nga sukisuki nguvu ni ku va fanele ku tlhavisa mpondo ka vanana vabyi le xipitali kasi va tivhikela ka dzedzedze
1: vhikela ka dzedzedze ku etlela ndzeni ka muchiketelo u gwimbiliweku laha mubedwini kutani ka sangu ga wena wotlhe masiku.

Mudzumere ora takwatakudza mudzumere. Mazvimukombinari kuke munatamana ana nyumba nokwaku uwe vizinya. Usona sauce. Basi mamai uri nyamu yakerano uri nyechifurukadze. Adzumera vizinyo kuri uyu vizinyo kamukuri sinisine. Adiri kudo orada ngudzi kama mai ure. Tsiku ni tsiku. Basi. Akugago anga dzumero umwe manya vizinyo ure. Makombinari kambe ni mamai ure pwane. Unata muhuni utsiku. Edinge na tsima mai gezi pwane. Uwe kanga siuro makusana na ndrangani. Ngagiriri kwaha. Bera nyumbani muri ngina mengina batse ngina ba khota li dimba u bera basi nyumbani. Nata nyumana ene nyumbani. Yipo ha kuji khatu ulu mga maule. Angu kira zitru kiza yu bari nyabote kudua kundrangani. Wata kuyi a ninga kuhongo yi kambati yi. Aya zamana di mwedo ni mbati hiru di kombinaru kitu. Hina se kwa kiri koiza. Mama indranga kuyi, eh, stop eh, yimbira. Wali mama ude siripota kuwa.

0: Basi
1: hi bongile ri doto je kati yitsi da bo bongile ku maonelo yakwe acha hingubonga ku maonelo nya vaingisi je kati kinga tutuma iri kwata basi vaviliana basi maze tikoni nani desorders
2: Radio Msambika Inyambana
1: Rula mwingi semana mahon ku kitonga maguta ni Nelson Francisco wingis nyawani
3: Mahungu ya Inyambani.

Gima, nga junho maganya 2026, mito mkujitonga mwingisi iyi, yongo lokali kikatinga adzi 15:54 minutos. Kuma kilele kikatinga adzi 14 horas, na inga mtsinu aputini ava. Na mana mahungo, mana tako kutzinza, kulandri ya itamuni inga miungu nya mahungo na riali, manta kumatalapa kuhikati nga adzi 15 horas. Namba nisa dzinzimu, dzalte ula Musambi, kala pubi nga adzi 15. Ina mana go stibisi nga udzalangane kupindra tamana longo loko usumbudwa. 15:54 minutos, kikikati na manika kundrani nga kutzadzisani. Gizawara Antoni, Machado Chiu, Nolkoro, Pinyamitzin, Karatsu, Nekitu, Ngisinyawadi.

15:57, ilo sila mwing sito ashti chiche ngembani, wewe kami tumetu ngulidi mida chicho pimunu, hini wazitatu li tiku deshka junho de 2026 mitume ya tunatimbila kutinzi latia ngumbimi ya 16:00 inatama na mahungungu ntumisano ni antena nasional.

10:09 na bimisungu ya eto kalambi mu ya 17:00 ino hita mana mahungu ndi mi da chichupi 10:10 ndera simama ni u change sidziviso ni mabulu kalambi ma 10:20 ino hita mana mahungu ngobela ku nyumbani hibula ina uyangu bimi ya 18:00 hita mana mahungu ndi msani ya tena national 10:20 matimu ya litsiko sana keto change ni mabulu kalambi ma 10:54 ino hita ningala chitulu kwa tumsani kuloti mwadidi mi da chiputukisi mitumungwe kumanzane kamina Sandra Masango ngwere china dao sentwa Raju Msambiki vila kuveka kumonga kawa nangulo kuchi hilomba nzeve nichisimamua hilomba kala hiyawa itandimaya twenyas mitzikari hikuna vela wengi siti unene ungalusi ndani katimedi tisingatinga hinawe hitama na mahu kukundu msoni antena nasional.

0: feto mashaka va tidzivi se hina taona ngoloko se n'wana na ndikhuri chirumbu kumbe n'wana na ndikhurisele chirumbu hi xita e hi va maxaka hi va makwawu se hi theleka tingana ngo kwa ku vana na vasidze vanhu ku vana na vana nandwa tinga ti fanela ka sikwa hi va komba tindzela ta ku aka vakokwani ka vahahani va pfuxela na tuitsumela hi va pfuxela vakokwani ni vona hi pfuxela kambe man'wani maxaka hi va komba maxaka tindzela ti fanela ka sikwa va lundhisa kambe ka matshiku ya nyasi yo mana ngoloko kudini humela titobiya ngoloko kudini makhombo ntsena ngona hi mana nako kambe ngu to tsaka hi lavani hi kumanana hi nga suka halendani ka to xaniseka ka makhombo to koleka hi mana na hi litsakile hi mana njima o mbochihoka njima wakona hi tikuletete hi divati hi nga se hi zama tindzela ta ku hi londisa tin'wani hambi ku wu tomi wu nemelaku ni cince hi zama ku ri tumatutuma hi ya khe hi chi hi longisa tin'wani koleka hi ti ni ngambi makuwa hi pfuxelana hi ti ni ngambi muka siku hi dzumba ngo tixaka hi sekelela hi cicani ka siku vana ni vona manakula va xidziva ndhawu yi ya yinene ya maxaka hawa maxaka ma pfana naku maxaka kambe ma kondzisa na ku tatingi hi ni 16 horas ni 41 minutos xi lave xirhambi mu ya 17 horas no hita mana mahungu ri ndzimi na xicupi kambe mu hina mana wa cinci wa 12 a xiroma wani wangu na nga ni lundheta khelani ya mpfumwani ngo kwa hi to ku humela xani tidzivi na dzumba ni xithenga ku n'wana wa mina ku ti lava tshanganisi karata se ni nga tsula khelani ya muwona ni mana ka siku ni na holisa mbilu ya mina ngo kwa dzumba hi lixukuvati
1: Hingo, hingo, hingo, hingo, hingo, hingo, hingo, hingo, hingo, hingo, hingo, hingo, hingo, hingo, hingo, hingo, hingo, hingo, hingo, hingo, hingo, hingo, hingo, hingo, hingo, hingo, hingo, hingo, hingo, hingo, hingo, hingo, hingo, hingo, hingo, hingo, hingo, hingo, hingo, hingo, hingo, hingo, hingo, hingo, hingo, hingo, hingo, hingo, hingo, hingo, hingo, hingo, hingo, hingo, hingo, hingo, hingo, hingo, hingo, hingo, hingo, hingo, hingo, hingo, hingo, hingo, hingo, hingo, hingo, hingo, hingo, hingo, hingo, hingo, hingo, hingo, hingo, hingo, hingo, hingo, hingo, hingo, hingo, hingo, hingo, hingo, hingo, hingo, hingo, hingo, hingo, hingo, hingo, hingo, h

0: Ndiyakhala uma kwaza ndi 2 anos, ou 3 anos. Ndingati satane wa mwana, só com os 26 anos, pronto.
1: 26 anos? Ndingati virgem, wa hemba.
0: A sério? Ndithu, rinda ni bofo, kamele, ndingasekisa, ntumaka kakonda. Porque tinha que a yonga de lava tinha que achutula ntini. Ndanani, kani kutumeli, só... Hitzulante ni kwako, senga utanga ngutzulante ni kama hombe. Uya lomba dalisensi. Vela mahato neto atu acha lomba dalisensi. Ngutumela kwangu shako sa. Hini kwa kuwa hii chada pronto. Hini chadili.
1: Hina kangu kuchada nishibaka senga chibwa ke?
0: E isu mesmo, ne? Nuka chida baka nada. Tisinga hoto, nishigohu ngutu.
2: Leonisi Jose Makuluwe. Disungu kati ningabele kwa tsewa mahalambeni shikansu nganya rimi. Ngumili novisenji kwa renta iwotu.

0: achilo shangu mbefana, vachanganga ema achilo sana kani wudi shaka kani. Akene porque que está sem cumprimentar com aquele menino aí? Então oni chican, vata dungu to kambi ngungu nom, ngukulusa, ngulusa, ato vai kukara ukwele, vata dungu kambi ukwele, vabu mahu ukwele kambi entre vona banana, já o ato on.
1: Já não vamos bem mukano já não gutona, mova a cabuca.
0: Ei, haba cabuca mas ni tungu dona dokene.
1: Ultrapassado.
0: Akene etabu, utrapasado etabu. Itabu para quando ninguém toca tilid, ninguém toca tilang kukutinga cha. Ninguém tilil sakotor. Já a tua senka manga chu gelet of a hombajinga caramanango, ati tilid. Ne ati manango tail. Oh, tail at verdade. Ati manango gutana gutatinen. Ati manango gutatinen, but hila sata manga chakanamba ratinen. Equity, equity manga chila yokona. Uchimana wa mwana satan.
1: Wafana wa chikolo kona uchi tangana nwa nsikati wa humbo unahia. Anu wa sikati wa chikona munacha.
0: Atuwa sikati wa chikona uchimana uchituru ngatumela wa mwana. Unabandwa. Unabandwa. Isha watipa kubandwa. Takara tangutu. Kasuwa fana. Daudi tuli lagu. Uchinga tumala wawa sikati, unaya. Watu wana. Iti to wanga chihila ya ngutona.
1: Mukolwa.
0: Mukolwa, tuto, kanleku ya
1: bandu.
0: Kanleku.
1: Uzupeka vindiseja anu.
0: Atu vindiseja anu, taku ya bandu.
1: Anu mameni mahora natanga yako, niona mapekide matanga yonga ngutu.
0: Angi, principle, inyatu hinga kulela ngutu ngutu misao, meja hiva angi ngutu ati hinga kulela misao. Hiva angi, meja hinga peka mafindiseja anu, anu nga wopa Ninga grupo ya yingi principle amuwanini na nwa Anastasia na nwa Fatima Adalberto na Carolina Pangwene evangi
1: ni bona ba video
0: eh hikude hikude ante
1: kena singa upara tone
0: oh mash ini upara kota kungatone to mash ani niti tsakela buri hikude be kahanga kulisa ku shupa vahombe mashe vanana vakonkushako
1: ja vindise zanu inabela kaimbene ndima yakuvengisete vana hidi valela mondo vana tsaka ngotona hanti ngoku nguva nana vamahorana vakata kuona masiku hidi vavadoto ngotu hambe madeja anova kuona masiku awe vindise zanu udoko osisi kwata kuona masiku mondo chumaisa
0: kuti ya kukukula kwathe mwanana chizachiza chiona masiku ani 14-15 anos. 14-15 anos. 14-15 anos enquanto anda a chupeta com a de um sicate.
1: Gambe kuti na nini lai wakaro loko ditse udokata do wana masiku kuti na nini lai wako.
0: Icho valelwa nyumba. Ni heta chipi mucha 15 dias.
1: 15 dia? Niko wana masiku basi.
0: Ni khala nyumba.
1: Mugele totaja.
0: He gonto sokhana khoni kuwa nini akunga kula ngati mwana ngote. Tibaso pika vana kwa vavana porque uchinga zuchi vatumela vavana una matondo bando unaningo timimba mimba ya khana nga ku responsabilizar ana kuleka ne mimba yako shaona shaniseka sha higondiswa etu nikukhani uchiwana masiko yako mwanango
1: kula kuti tatatatsa
0: yo kula kuti thumisa te omahisa te omahisa te athu hisisi dzivi sachingwenu
1: mapenso
0: hisi dzivi hicho thumisa
1: lisigwanda
0: lisigwanda uchunga mana chetrap basi lichona ngadi pensi yathu pronch sha hale uchimahisa toneto entao kuchidzikuri umahe ku 15 dias vahombe vasinza mafaka eho havatati shavatsola kuhlotana ada ya nyama yau ya hale ka mahwa mahewo ngovahombe
1: ifesha ndo
0: porque se a gente às vezes a gente coloca a gente nunca fulano não conhece o mundo
1: mas
0: vai home vai te comunicar an mano na fulano a gente mas mano na fulano a gente vai zona nico então heve qua cada qual é o número qua água mas se já quando se for na cona da cucona
1: da
0: cuhuma mango o número mole hein a gente hein a mahelo a festa cá intervalo o chata cucona aí a gente nunca fulano é o bisavana hivaj daro kana ngumiswa ngona sha hikuchana hi humiswa ako ahalisha ayo akoni 10 anos 13 14 anos aliás 10 anos 12 13 kanti wathu uyo
1: ah jaka mara ka saprasan
0: eh kanti wathu eh imwanana athu sha
1: so anhu va hombe ja makini
0: va hombe sha perke hiwonele
1: masiku
0: masiku vale vasisikora vasiko ingade vanana ingade vanana
1: ja ulikhatide kuona masiku khutshuswe ja dokona podi wona ni vavana
0: nada nada
1: ingade mphume
0: eh ingade mphume wanguti ku practice uchonana no mwana eh kula kuchimahatia eh ntini mu kwangu mu nina nimfana ntini ka vizinyi ka uma distance kwalikere kuna ni chihornana vahombe vachiona tokana ah ntini ka juice kuna ni chihornana hi comportamento ya chona vachi hi kompanyara vona vahombe kambe vakhona eh ntini ka juice ya kuni chihornana chikoni comportamento be nda uchayelana ko chana ku chana ni mwana na watu veta vatatu vamfana vatakhona hita kombela ndumu atwacha kana ndumu
1: ndumu wa mati
0: kombela ndumu wa mati vahombe shava chitisiva akumota kumota kombela ndumu wa mati muziva eh atota kombela ndumu hawona tokhata ndumu kona ni ndumu wa mati ehe kana eh bas
1: jamudi sora na sasenge ko
0: vana hina danwa enyumba ngoti sibabwata hahanzi vachota vali vatavala ko ndumu vatabela nyumba hela hotela kota lomba ndomo wa mathe eh ahone nani midumo mimbili miraru kani muone tengo kudanwa yo tshele midumo ya bela nyumba vachi khona shitabe ahawa nini ndomo muona vela kunguwe ushunga meto khona hela ba u ndomo
1: tipu jitolo ja
0: tipu kuchatwa I ushunga meto khona hela ba u ndomo ntangu hale eh
1: awo uchatwa kuwatidziva to watelo omwe ndo surprise
0: kutidzivi kutidzivi takufuna telo iso era segredo ya vahombe yavo vahombe anene mfana yule khadzivi ya chilo
1: ja chatwa ndomo wako ka ulavi
0: tato khakwe
1: tiji uya
0: e online ni online mesmo ini online mesmo ahale nivana khukha ngo hale shadi ngati kuti tumbelo vati chatile vetumelwa vali vaya kuvachala ndomo mati vana tsula ntini vaya beta mwana na wawe nyumba mfana wa vati khona mwana ngo he atho he uya ngo ntini ka fulano wati wana chori na nchi chiku ntini ka fulano achi Ajia, hokombela ku uchite kwa uchite. Hokombela ku uchiteka. Hokombela ku uchiteka chihornana chile. Utipile kani?
1: Mhm.
0: Chihornana chichi ni mapimo, chihornana chichi ni respect. Ehe kani eh. Na nene. Vatati tseno ni vana vatakwata kombelelwa ndomo. Tinyake veti dzato kana vela ifana iyo hadziva ani mapimo. Watowa. Netumela. Anwa siti tsiva khona mbo mahisita neto.
1: Kasi mfana ukavadzi bilina ukazikuvona ko ai wona ndumule uta kuuta ado mondo kwatala. Anene limphumene.
0: Na limphumene ne kuota lombwa ndomo tseno egwita ya gelo tokhona athusha hetsibile hichilava ndomo amati para kuuta hetekela mati ntino. Ehe kani vatata eh achikhona shitabe pronto. Enta uko hoka ditsiku nda kuchanda kuona vahombe kambe. Ve preparala lipfumba lile ve dongela lipfumba lile lidongela lipfumba. Achichana eh etekwa mfana ule. Etsula ka ndomo ule. Vaya khona mwanango eh. Vama 7 hi hokile. Hetela kuta mukomba mwane wano. Bas. Ntango hale vama 7 ve amuke vachikhona front. Khoni ndomo wako ngona henga taula vathu ka into. Wo wona kana. Eh.
1: Ndachikolokolo.
0: Mm. Neto nwa na uona cha. Phela kukhela ka mhuno akwa. Kula kudzama kuthuma. Pra kutataka ndomo. Nehkane. Front. Athu gachathu chigava. Khahanga mana tita vakoko, mashikoko vakoko vangu. Mambe matekelo anga takwangona.
1: Mm.
0: Ja. Athu zvaidita mana tako achita humisa dzukwa. Dzukwa konku. Ninga khane e umedikale.
1: Mhm.
0: Ngutikale ili dzukwa.
1: Nguvala mapango kuzo.
0: Nguvala mapango, ngudzukwa ile.
1: Kuphadiketa.
0: Uphadiketa ngudzukwa ile.
1: Ndita kwa itembo njangu.
0: Ehe. Eho, vana tika kugugela khona mwanango hi. Utumele utumele tatiyo.
1: Hejide mali yabana.
0: Hejide mali yawona mali. Khando para hi hita kambiswa mali. Ahi. Kula kuti vegeta. Ana umwanango, ngati wana ku. mali hiningela kwe epra kuchani woto pima kuta valela mapango tuto ntiu angatekwe angawona hamba chiwona hamba chenda vela hamba chana angatumele e angatekwe akukha achana atsa mithumoni acha mithumoni shako ku pronje
1: kamuzu busana chibaka
0: eh nada nada ante ingati vadiho vatatwa kana vadini makondi sosho ngora ngachiteka mali vechane velota mwana na wawe
1: kutsundwa kulowola
0: tsunda kulowola mufana yulo wawe ngubatati ngukona shanite kwako ngubahombe nishishane niheleketwa nguva ukati mashini dibele nyumba ni masingala kati ekuva hahani ni vakoko vachini laya ukati mwana angu ngawulava nguti ndamaisati umaisati umaisati uyahanya sati kala kwa hanya tatana ni vamasali vako upata tatana ni vamasali vako vabhikela udzo kukho akulingacha khandi kuthanga ngwa masali veuka awusisuku kula kuthanga uchipindo ikuka utsela govani kala ato hiera mikentale tsinga tsela govani uweta kutula mathi ushane uformata mathi ngamuva vuka kwa masali thalo vaka chipetoni vacha samba wa masali ja udongisele matabisha yako vakhala vaninga vamatabishara bas he hanyisa kunga eto mina ingadi chini ngwangu hanyalo wangu wa home
1: ja kungutomaisa kujana
0: ina imweyo ni imweyo au mara kungula mashikambi khandi kutala ka vangi porque wo mana na kona ruwane ne anga khukha ngona ruwane atsule muvi lela mukhada ya wachikolani diswile mangwana uta muna mangu pokhana eh muvi lela mwana na yo mangwana na atsule kona eyo ashwese se hamba tu yantini anga tsoka tu atiwo muche mwana ni kudogela pasta yako uchokaso ya hayi anishani kujani shafo ngazimbona morato otsula mesho khakungadini layo imweyo engisako wahuma vhela hantini ngochado achado imbora michado yotala khayima hayonga iyatho yayiyathe ngadi chati dzivela koneyo khati nitekelwa ati bona votekala kupheta vadinga dinti achachutsula kaina na morato shao nchado pele tamba loti veu Baku, don't sit to bed.
1: Ja, awo mwane unga dziwana nayo, timaisi de kuchana.
0: Adu utantini.
1: Eto, chamusele taku, muhanyisa ndebeka, kunga wakudu wune kama guwa nani.
0: Ah, kunita mwane kama guwa, porque pronto, kutavela ngunavela. Jami kama yichipeta kuchichi. Amana mbe nsikati. Atega nsikati oyo. Pronto.
1: Wa umbidi.
0: Mash kandango di khati ka isika chigaba changwana sha hitu peta ratu ku ketiketila khati kutakalwa nkati kunono khandi tona so hanya lova tava mame vashansikile uchi mona mtati mona chuya vebela nyumba mwana nesikata chikani mama chihina chikani pela nina uyani mfumba munhu kuna wani mfumba kani achinga zati chikani kuna ni mfumba mama achiti zato kani nkatukulo watako
1: na wakumfuza
0: achinga zati chikani kuna ni mfumba tabe mbongiro nga nigela kwe kuni mfumba atako munhu alapika midiwe yakwe wahoka mfumba ile Tala kwa haka kuchipume pame dapu. Basa haya ni ngamati, haya samba mfumbu.
1: Ani mwangu mani?
0: Ngumami.
1: Ha? Rivali? Mkati ulo?
0: Atula haya samba.
1: Kuta anjali wa mbedu?
0: Vata nahu hane wa jandiwo. Vekuta kujandiwo. Kale mbedu ni madaho. Anatula kanyumba yonga yile. Ayati na madaho.
1: Sulana mwerwa.
0: Madamba yota atamangu khizima kamba tekhini ni prepare ndo ukhalo tsulana muyote. Vakhuka tati ni mami tati ni neneyo. Vatsula nyumba mule. Mami ayota la nyumba ni kwakwe. Ndi cha mangwana pronto.
1: Velosana.
0: Akuta tsibila gova. Atsula na igova.
1: Vakanga te kulona.
0: Bas. Ajila kulusa ka vahombe ili ka segredo.
1: Ja anu mwati lava hitumela katonetwa
0: ai hitola vanguti
1: Mama Leonise, mabulo matsamba mpela. Kasi reforma yi nga humanga 2005. Se grade ya kona kulaka yihi?
0: Iya. Ninga uma kana se grade ya kona. Ngui ya ku uche reformara. Wo reforma andi ninga mahisa tona. Ngo shani chi kwa maketi. Tokhara ku reformara nga ku khala hatsa. Ujonga reformara konga munhu ko chikho. Como já muno ni khani hanyalo ande reformara muno nga chomolela bona humolela muno mangwana kambe a nena pheta ku jika jika mangwana eh no mahala umbidi tsikulo ukhala hatsiti da uraro kambe a broad uti dade ngutubune o reformara ne muno broad tonti longa ni chitsi mahadile o singa ne thumo wa kule kona ntini mutininge mithumo te te te te uchongwala chi chongwala chi chongwala chi bas woti chani woti zersitara midi waku para ku husikhwanyele
1: okay
0: sha anu kuningi kuva ninga patani kugoniswa eh mithumo ya kushaniseka ninga ombisa tone yeto preke para athu vakhona hejo shaniswa machidi thomba vanga chininga vahombe thomba nguyehi akone nga reformar nidukhuka ndiya le mahalambeni kune nititembo tinga chidimwangu vatate mami netate vafunde mashivasiya chipedi vasiya titembwe ntchongo tirembo tahanzi pront nitsula nti nyapheta kuzama kulala vathu vekhaya la ntchongoni kukhanti khovo khaya la vokhanani la wangu nani ukhani chikhaya la nani thembweni nchidima nephaya sinisimarako basi nihaya nichimuya nitsumela nchasakule akuwanini nuduma nankudwala mashimiliso ngase akunipwa kuchugwana natenderukela kona vane mara vathu leone sehimande reporto leone sehimane le nyamposa kasi nchichane wotsimbela ngutongumelenga nje Mulani chichana.
1: Kula kwe vitara shapa.
0: Kula kwe vitara shapa. Uchizo ito lola shapa basu ya haa. Ya tsamba pele yona. Maj. Utida ya
1: sa. Leonisi makuluwe, Jose makuluwe. Kanungono kubela ngunyumbani hibula, kautota anga heninga, usungukata anga uninga, mbwa ungingudu kama mabulo, kama na kupela nguko kurikulu ya kunayo njahombe. Awele kidwe ngudi dembe da, minu senji kwa rentai, uitu atumide ya san sosiale, kala kuzara reformara kudembe da 2005. Tahombe takona tanga hegela ngutito kene, ene akulele sewa nkumbini, kabapadiri, nivama meri, azapeka 26, anuji dadi asizivi ni wa mwana idinga didi bovu inga umbiseto idinga di virje ala eleka osma hura na maksi kwa kwa kuhini kome zama kuhini kome ngati ngola isinga kuzivata ku meu na moradu idinga di baba dotungu tubafana nivona haba chiva ninga chila ilo chofana na bela ngunyumbani hibula nilio nisi juzema kuluwe inga bulana yuka nungono kwa ya bela ngunyumbani hibula ngeni anga fundara infantaru provinciali kota inga baishi womba kreshi provinciali inga kuta yichicho imaha infantaru provinciali amua inyambane. Inungu nungu ingatimanza naka bilu nyankundela ni Bernardo Salomao michinini, bela ngunyumbani hibula tivikidi baku dichita hiweni mabenu madoda ni masungu kati. Bela ngunyumbani hibula nungu nungu ya kubula ni madoda hambini masungu lukati kasiku mahi chamusela nguta utomi wa unene. Bela ngunyumbani hibula.
2: Za 7 horas ni 58 minutos, shibungila bilu ngiakundela ngumnungo noko bela ngunyumbani hibula. Ila wetela bimia 18 horas ya suta mana mahungungu ntumisano ni antena nasional.

0: Saidi, umapidi ya mapya. Lipulu, da kwa bani sala michikitelo, dinakata.
1: Lituri tonto, tinatumisa kuchani?
0: Kufana ni mapulu mangamaneka machipinda, nikawa iwa, inatimbila, nguinti ni inti, kasiku balela, ngusana, bachabani sala michikitelo.
1: Tatura, kachua chikate hinambiwa hijiwa kule, wakona wana tibila, wepakela, inokala basi hijiwa rinzela.
0: Lituri, Saidi. Alakanya impondo akufikia la malaria niona waho amwa hospitali kasi kufikia bana na watu
1: litsuri tuwambata ku inowa ichikala nguntini hambe banana bana vachita vasina rwantini kumbe kutolwa mpondo ntini inowa ichikala nguntini vetana yungu ntini michiketuru iwa
0: ngutonetu Saidi atiwa tsakutona loku chamukela nchiketela ngudi khati dokhata kula kuve uchiuleka dotsi litsiku amuka ntsudi kasi uchipepa ngusana uchi uhayeka nyumbani uchi otela hatsikawona what's masiku hambilo kuchibanikani kakuna titsuna kula kuve uchitumisa nchikitelo ngoku kakuna nguva kusina titsuna kakuna nguva kusina madwali ya malaria
1: ngutona nagela vothe vakeleni vangu hambi vanana vana vagela veteka vanana vavo kuveni kovekhala kala kuza veta ningwa mponduwa vadingu ntini Wama udinda nika nchikitelo wote ulu usiku hambini dosi dembe kasiku nukutivikela kamadwale a malaria. Chika nikiso ya tenu wakata udahu, chali sima katote udu.
2: Malaria fora, fora, malaria fora, yeah. Vamos todos nos proteger.
3: 18 horas ni 11 minutos. Mbima kwa hila ya tela ujenja hambini mabuwa. Zima zira takuwa kumbima 18 horas ni 20 minutos. Ita mana matimu ya litsi. Ila kumana DJ Langita. Ziku the Silf. Ita mina talunga ken. Ita ditsuri. Talunga totelele. Kambe kasukua tilunga kwa hisambisa vanele. Nga limbimu kasukua simani umikushwa. Wazimani kumangwa ni maluati ya kuwa ngangu tipeo. Mbima kwa wana vashani seka loko hichiva leka wachipepero ngu peo. Mbima kasukua. Hiva ambesha majisi ni maguri ya kuona ni mime kwa hotela wadi futumeti hizumana kama hiti wadi oteti wana hotel na wana hotel na umajisi yao ni mime ya kuona nguku hiziva shivila hadzatu wana wadude kufiningela wana tifunungu la siva uma nguku siza mendi zata kwa hiva leka nisi majisi yao wa hotel na unumabuluga kuna yu ini 18 horas ni 12 minuti

Mwen se tingon zila hila o gemeta mitu mwen tingon di mi la jichu upi mitumu. Nga ti manza nika mina Sandra Masango. Ngundi tina dao sinti wa Raju Msambiki. Iveka kumbo nga kawa nangulogo di hilo mbile nzevi. Sima mo hilo mangu kwa mitumu nga di chia masoni. Ngundi di mi la jiputu kisi di shiti. Inona nakamblo jizimu chichi hila isa.

Ipelele mungset timhla ku makata mahungu itsonga katiko nyamhleta valeti dropeng la kantshentsha ikwenga tsilwe timale ta tleketlo mukhwepelo opatsiwa ke wa sibililwe yim murekedi kwa xikunza nkolo maputu a ntunduzela a ku vixiwa ni ku hlayisiwa eka matsalwa na ku tirhisiwa a switirho swa ximanguva lenyambani mfumo tsemisa ku va u ta khatisa a vayavelo va mati lava nga tshuka ku va engetela a timale ta nxavo mungset yingiseta lawa mahungu ni man'wana loko swi ku 20:30.

Yehovha murisi wa mina dzingaka dzinga pfumari nchumu kuvula a muyimbi loyi kunene hi mukumeke kusukela tikweni la Afrika-Dzonga vulavula hi Benjamin Dube loyi angeti heyi a ndzi na ku chava nchumu muyingiseto wa ku rhandzeka marito la wena veleke ku va hi ku losela ha wona kasi ke na hi zama ku va hi tiyisa na hi ku se tiva hi kan'we leswaku loko rixa a siku rin'wana na rin'wana rini swa lona ku na leswi hi kalaka hi nga swi koti ku swi endla ku na leswi swi kotaka ku swi endla kambe hambileswi hi tsandzekaka ku swi endla swa lavaka ku va hi khensa xikwembu ku sa ritilo vulisa swoswo leswaku tlangela yehovha minkarhi hinkwayo eka hinkwaswo leswi u swi endlaka leswinene ni leswi kalaka nga leswinene yehovha fanela ku tlangeliwa nakona hi fanela ku va hi teka matimba le ka yena leswaku hambileswi nga kala swi nga fambanga khwati loko rixa yehovha hi nyika ni vutomi hi ta va hi rhandza ku va hi swi landzelela leswaku swi ta lungha hikusa a va zanga va ku swi ta vevuka nakona va zanga va ku minkarhi hinkwayo swi ta tshama swi lunghile swi laveka ku va hina ku lehisa mbilu swi laveka ku va hina ku tiva ku yimela swi laveka ku va hina ku tiva ku tshemba hi laha ku nga heriki 21:18 xifundzankulu nyambani hi ta kumaka maljiva loko a ku dzindzeveni.

0: na fani chilova na tsela ku cheka ne ku vole nowe masango karlo itava ku fixela switiviso
1: murandziwa loko u lava ndhawu u nga kumaka hinkwaswo na u nga sukanga a nhlamulo u yi kumile kuna MC One Stop Hotel Shopping Center i nga ndhawu yi kumekaka na yi amukela a vaendzi loko u lava a mintirho ya nsima hi ni a swakudya leswi swekiwaka hi ndlela yinene hi ni swilavo swa tinhlengeletano a mukhandzi lowu u ni a ndhawu ya ku va ku nga endliwaka yona a mindzumba yi amukelaka a tinkambi minchadu a mabatili ni swin'wanyana hi ku tala ku ve ni hi tisa a manyawu ya wena hini andau ya kuva u bukusha kona anga ama pishina kuni a bottle store akuva ukuma aswa kutitimela vatsongwane vani mukhandli wa kutlanga a pula pula ni michini ya ximanguva laha ku swekiwaka kona aswa kufana ni mapipoka nakona vamamani loko va lava akuva va saseka kuni a salon de beleza va lunghisa a misisi kuva va ya ka mindzumba ya ku hambanahambana hi endzeni hi kumeka a Bairro Fidel Castro a kusuhi swinene ni xitarato xingani nhlayi ya ku rhanga MC One Stop ani hinkwaswo leswi u swi lavaka loko u lava ku tiva tin'wana u nga hi fonela ka 86 93 04 555.
0: Mwingiseti wakurantseka nkarlo hitava hiku fikisela nongonoko wa maungu ya dzonga katiku hileka 21 horas hitlatekela 30 minutos. Mwingiseti jineni.

0: lipele le mokisetso dropeng la kantsentse e khoengetse le boletse male tantle ke tlo mokgwepa lo pasiweke wa sibililweyi morekele wa xifundzankulumaputsa ndunduzela ku hlayisiwa ni ku vekisiwa a matsalwa na ku tirhisiwa a switirho swa ximanguva lenyebani mfumo wu tshembisa ku va u ta khatisa ku hinkwavo va yavele va mati lava ka tshukaku va engetela a timali ta nxavo leti tinhlokomhaka ta mahungu yitsonga ka tiku nyamuntlha kwa start siku 10 eka Khotavuxika lembe 2025 leyin'we mbari ya Ibrahim wa Kavukandlis rixteni botela ka vubindzelo no dla vinksetilinene rophela ka ncenca hi ku engetelo leti mali ta ntleketlo mukhwepa lowu u pasisiwile wa zibile lweyi Boniface Novela
1: huvu ya kunelela matirhelo ya mfumo wa doroba la ka ncenca hi u pasisile wa zibile lweyi eka nhlengeletano ya vumbirhi ya ndzeni ka nkama a ku engeteliwa eka timali ta ntleketlo ndzeni ka doroba hi matshamelo lawa a ku tleketliwa ka xitshungu ku engeteliwile hi sinku metikash eka mpfhuka wa 10 wa makenekene 5 ndzeni ka doroba eka mimangwa ya phakati ku pasisiwile a mali ya 15 medikash mali leyi nga ta va kambe yi tirhisiwa a ku koxa a vadyondzi kasi eka tindhawu ta le kulu ku fana sukela pontinya ku ya a praia la kancencai a mali ya ntleketlo sweswi yi sukile ka 20 ku ya 25 medikash timali leti hi leti ti engeteliweke ndzeni eka matshamelo ma nga kona amisaveni ya ku va maphalafeni ma durha hikwalaho ka nyimpi yi nga kona a Medio Orient murhangeli wa mfumo wa doroba la ka ncencai Osman Adam a vulile leswaku ndzhaku ku va u pasisiwile a tabela leyintshwa la timali ta ntleketlo ndzeni eka mfumo wa doroba ni ku va ku pfumeleliwile a ku pfuliwa a tindlela tin'wanyani se a mfumo u fanela ku va u lulamisela tindlela ta mafambelo manene ngopfu ka switarato leswi swi onhekeleke hikwalaho ka tindhambi
2: ataxa la transporte pakati ka doroba la hina leyi engeteriwile a 5 medikash a va transportadora a va lava 40 medikash total majiku astrogaza a boli na vona va engetela a 5 medikash hikusa a gazol li khwelile a 45% a 40% i nyingi maji va kusigirile ku va convencera a direção dos transportes municipi ni astrogaza para va engetela a 5 medikash
1: kasi mukombisi wa nhlangano wa ta vatleketli astrogaz hi xiyenge xa ka ncencai Alberto Langa a tshembisiwa ku a nhlangano lowu hinkwaswo u ta endla ku va ku landziwa a timali leti ti bohiweke ni ku va a mimovha ya vona ni matshamelo ya ku a vavhakachi va famba a ku tshamisekeni
3: ni ku khensa ngopfu swa swinene hikuva leswi swi nga humelela a swi nga hefi tshame khwatsi loko hi vona vamamani va hina va tswala lomu xitiratwini vanhu va ku twa ku vavisa va heta mikama yinyingi va tshame xitiratwini hi ku pfumala maxapa ntawu hi ku veni a mfumo wa hina wu pfumelile ku va nyikanyana kwala ka kutsongo va nga kombela ku va transportadori hi titwa hi tsakile hi titwa hi lovakulu futhi hi ni ku khensa leswaku swin'wana ni swin'wana leswi nga ka swi nga fambi khwatsi hikwala ka timhaka leto swi ta hi ta tendela ku lwa na swona pura ku swimejora
1: ndzeni eka tindlela tintshwa ti ngheniseweke ka mfumo wa doroba la ka ncencai ku landza eta ntleketlo ku xungeta a kusukela pontinya ku ya a ntsindza wa bayirumare ngwabi a ku nghenisiwa eka swibombana kusukela pontinya ku ya a ntsindza wa Patrice Lumumba hambi eka muganga wa le Nyanchekeni
0: ku dropela ka ncenca hi vaxavisi va ta pfuneka hikuva ku ni ku pumbeliwa a timali ta resa leti titaku na tipombiwa hikwalaho ka ku va va dumelule hi tindhambi hi tlhela rhamba mukulu Bonifacio Novela
1: valandzi va ta mitengo ka mfumo wa doroba la ka ncencai hi lava va pfunekaka hi ku pumbeliwa a timali ta maresa lana va fanele ku va va hakela hafu ya timali leti a va ta na va hakela hikwalaho eka mintirho ya vona ya ta mitengo xileswo ku ya fika setembro wa lembe hi nga ka lona hi vulavula hi makungu ya mfumo wa doroba la ka ncencai lawa ma pasisiweke hi huvu ya konelela matirhelo ya xiwubyana lexi yi nga ve hlengeletana wa zibili lweyi eka nhlangano wa vumbirhi wa ndzeni eka nkama murhangeli wa mfumo wa doroba la ka ncencai a vule leswaku a ku wehlisiwa ka timali ta ku hakela maresa ka lava landzaka a ta mintengo ndzeni ka doroba swi yelana ni ku va ku thiviwa eswikarhatu leswi swi nga kona hikwalaho ka tindhambi leti ti hlucheke ka lembe leyi hi nga ka lona lana van'wamabindzu va luzeke swa vona hinkwaswo hikwalaho ka ndhambi. Tlhelo futhi Osman Adamu a xungetie swaku makungu lawa mayelana ni ku va ku ta va ku seketeliwa a ku vanhu va nga luzi a mintirho hikwalaho ka ku tikomponi na tin'wana na tin'wana a ti pfaleli hi matshamelo ya ku va ku onekile a tindhambi. Xin'wana a xungete swaku makungu lawa mayelana ni ku va ku ta

0: vamene vamunyikela ku mati vatla kuseta ku a mitsengo a madistritu ya Zavala Inyarimi ka hun'weni Murombeni ka Masengi hikona kungani a vo kari vanhu lava kumekana va kari va boxa a swi sima ndzhaku va kumekana va kari va mahatirhi wa ku xavisi ga mati. Teresa Katin wa ka mitirho ya tau akilo Inyambani ali lava kumekana va kari va mahatirhi wa ku xavisa mati zwi lahanaweni kani leswi swi fanele ku va va swi maha hikuva nga tlakuseti a mitsengo kambe loko va kumekana va kari va veka a michini ya ku hlola a mati nga va kumekana va kari va landzelela khwasi leswi a tinamba ti vulaku swona a ku loko va kumekana va kari va engetela va kalavela xitshungu
1: hina hi nyikela norma ya ku kada fornecedor privado ku lava ku a kobra ra mali ya tanto yi nga leyi kota ku ku munhu ni munhu hambiloko na hi chisiwana na nga ma hi chumu a swi kota ku hakela lavo loko hi va tiva hi ta riwuni ra na vona kambe ha kombela a mabairo ni macomunidad ni madistrito lava swi va mahakelaku swilo swi kwatsileswo para ku va tshinela kusuhani ni distrito va tshinela kusuhani ni SDPI va chikela kusuhani ni local dad kumbe ni post administrative va hlamusela timhaka leti para ti ta kota ku chikela leni ka hina para hina hi kota ku ya tshama na vo hila
0: Teresa Katin wa ka mitirho ya tau akilo Inyambani
2: se ku ya mtshiwile matshamela eka xikolo sekondari ya Armando Gebus a ntsindza wa xifundza xa xigubu n'walungu ka xifundza nkulu Gaza hikuva ku nyikeriwile a swilawu wa zibili lweyi endlelo na mukuli Nicola Mukhavele.
3: Ku fika ka 7 wa vadyondzi va kumekaka a ntsindza wa xifundza xa xigubu lomu ka Gaza hi lava va tsikaka ku fundha nkangala hikwalaho ka ku ve ku nyikeliwe muyaku wa zibili lweyi aka xikola sekundaria Armando Emilio Gebuza. A muyaku lowu u kumeka u ni swilawu swinharhu swa ku dyondzela ka swona swa nyuwani nakona ku vuliwa leswaku munhu wa swona hi leswi swi pfuxeteliweke. Handle ka leswo ku kumeka ndhawu leyi ku lulamiseriwaka ka yona maphepha nambi a biblioteka lana vadyondzi va nga ta dyondzela kona nakona swi katsa ni ku endliwa ka campo polivalent nga lana u nga ta khaveliwa kona bola nambi a murhi lowu u sivelaka a ndhawu liyana. A ku ya ka loku ku koxile ku fika ka 20 milioni wa timeticash na swipfuniseliwa hi company Romping inga leyi yi nga ni makungu ya ku ve i susa leti yelanaka ni mapalafeni ya gash aka tindhawu letiyana. Ku nyikeleni ka muyaku lowu murhangeli wa xifundzankulu Gaza Margarida Mapanzeni Nhlongo u tlhamuserile ni ku ku tsatsiya a vatirhisi va tindhawu leti ku ve ni va tirhisa hi laha ku lavekaka kona matshan'wini ya ku ku yantswisiwa leti yelanaka ni ta dyondzo eka ndhawu liyana.
4: Se hina ku kombela ku va muya mahlweni hikuva hi hlayisa ndhawu liya aswo leswaku va kuma matimba ku yini ya ku hi pfuna mazini sweswi i nghozi ku na nkama ni nga teka ku vona he ku na lomu va celaka a loko vo cela laya hinkwenu na hi tlhile la a ku nga sali munhu aswo se hi fanele ku va hi ku hlayisa a ku va na vona va kumeka ku thatheka ku hi pfuna hi swin'wana hi swi vonile va sungule hi biblioteka maswi hi ku va na manyawu hi ku vona leswaku na hina hi va khoma kahle va ya va engetela ni sweswi loko va khoma kahle ha ta vona swa ku saseka ha swona leswi a hi va beleni mandla Mozambiki weye se maswi naswona vutengi hlayisa masala ya hina swa vatsongwani mathicha hina vatswani hinkwenu tenke hi patsana hi ku yini hi hlayisa xikolo lexiya ya ku tiva lomu hi taku hi kona hina vavakulu a hi nga na xikolo sekundari hala a xikolo sekundari a xi ni Gijani Gijani district nin'wanyana se ku na salanyana lin'we la ha swo swi nga sungurisa swona manzi nga va lumba xikolo sekundari xa kwini se swi ya swi khwela ku va ni wa tava class vona swa ku swi ya swi yantswa swi khwelisa ti-decima class vona swa ku swa yantswa nyamuka se hi na decima sekunda
3: hi tlhelo lin'wanyani vadyondzi hi lava va tshembiseke leswaku va ta va va hlayisa hi laha ku lavekaka kona a muyaku lowu na va ni ku tikela leswaku i ve ku khensa ku kulukumba swinene ku ve ni va kuma a muyaku lowu.
5: Estamos confiantes de que, com o apoio contínuo do governo, da província e de parceiros estratégicos como a Rompico, transformaremos estes pedidos em futuras inaugurações.
3: Lou impumawulo wa ku nyikela ka muyaku wa xikola sekundari Armando Gebuza lentsinza ka xifundza xa xigubu n'walungu ka xifundza nkulu Gaza.
2: Hujja ni vanhu lava ku swikolwa swi dyondzisaka ku tiva ku tiendlela xo karhi exifundzankulu iNyambani yini ku tsakela a mintirho leyi taka na yi landziwa ngopfungopfu a mihandzu leyi se yi vonekaka Armindo Masingi.
6: Amuringele wa ndzawulo ya ku onelela hi ta swikola bya mintirho ya mandla hambi ni usingarele loma provinsi ya Nyambani a vulavula hi servicios provinciais de assuntos sociais bava Samuel Zakeu i karhi a komba litsako hi ntirho lowu ma hi waku lomu swikoleni leswi bya ku gondzela a mintirho ya mandla. Samuel Zakeu ivi a endzela a Instituto Industrial e Comercial Eduardo Mongane yena wa zitatu loyi laho a yileko a kuma khamuselo wa leswi a swi gondzani swi mahaku hambi ni ntirho lowu ma hi waku hi va gondzisi. Xin'wana xi nga vi xi mi tsakisa hi switirhelo kutani a malaboratorio lava a ma vonileko na makomba leswaku a swi gondzani swi karhi swi gondzela mitirho laha ku lavekileko na kucileko a ku a wu rhengeleke xikolo lexi xi simamisa a ku ya phambeni ni ntirho lowu wa ta wu gondzisi ka mitirho ya mandla.
7: Hi hlanganile laha ni swi gondzani swi hi byilile swikarhato bya vona and kambe va hi byilile ku va gondza khwatsi and va tsaka futhi kambe hi magondziselo ya laha manjhe va hi byilile kambe ku hi swihi leswi swi va karhatisaka mayelana no ku ku lunghisiwa ka michini leyi va yi tirhisaka byin'we ka makurusu ya vona and kambe va kombela ku va ivini makomputadori lomu masaleni ya vona and leswi hi swi tivile leswi ni mabuku kambe para va ta swi kota ku lera kutani va nga swi kota ku hlamula leswi a swi gondzelelo swa vona swi va nyikaka. Hi tlhangene ni vatirhi kambe va laha xikolweni hi zwile ma-preoccupations ya vona vona va na ni ku bonga hi na ha bonga hi mitirho leyi hi vonaka laha a xitututu va hi byelile maproblema ya vona mayelana ku ni mahora zexirexi mayelana ku ni ku continuara ku va gondza kumbe va nga swi kota ku yina ku milorela mitirho ya vona siku ni siku. Ntao hina hi tlangele ngopfu ku hivi hi tiva leswi va tirhisaka swona ni maproblema ya vona hina kumu Service Provincial de Assuntos Sociais hi ta hlengela na vona va ri ku va swi kota ku ku hi chiketa andzima ka laha va swi tsindzaka ku kona kutani a xitutu xi nga formara xi formara khwasi swikondza leswi swi lavaka para swi hlamula a maproblema ya hina a nivel ka district ya Nyambani ka provhinsi ya Nyambani ni tiuga hina ka Mosambiki.
6: Samuel Zakeu na ku hi murhangeli wa mitirho ya ta swigondzo swa mandla hambi ni usingarele lomu a provhinsi ya Nyambani a vulavula hi servicios provinciais de assuntos sociais na kara khamusela hi leswi a swi vonileko laha Instituto Industrial e Comercial Eduardo Mongane. Samuel Zakeu a te a ku vuxeriwa loka swikona bya mitirho ya mandla i ntirho lowu sunguleko ka vhiki ku hundzileko na ku ta vuxeliwaku swonke swikolo swa mitirho ya mandla hi ximi xa provhinsi ya iNyambani.
2: Khangani u seketelaku matiko hikwalaho ka ku nyikela tinyazani ta ku lwisa mavabyi ku hambanahambana ka wona wu tshembisa leswaku va u ta va u tshimama u seketela tiko ra Mozambique hi ku va u nyikela a tinyazani ka ku lwisa a mavabyi ku hambanahambana Domingo Ximakalani.
8: Nhlangano wo kala wu nga lombi mfumo wa vito Alliance Global para Vaccination a nga nhlangano wa nyelaka ku seketela matiko hi xiyenge xa tinyezana hi loko hlamuxelaka ku va wu ta mahlweni ku seketela tiko bya Mozambique ka ku va ku vhikeleliwa ni ku lwisana ni mavabyi ya ku hambanahambana hikwalaho ka wu nyikela nyezana nambileswi ku pfumaleka ka timali ta ku seketela xiyenge xa ta vudayi. A nhlangano lowu hi lowu hlayaka leswaku ndzeni ka nkongometo lowu hi lani ku takave ku seketeliwa xiyenge xa ta vudayi ka ntlhanu wa malembe lama taka ngopfu lani ku ta ka lwisaniwa ni khume bya mavabyi na mabidri ndzeni ku woni malaria sarampo nambi ni mavabyi ya nkohlela i madzungu lama tivisiweki hi wa vuswa swilwi kola dropeni bya le ka matsolo hi director executive wa nhlangano lowu Sania Nishtar ku fambini ka ku va a kaluta ka xipiritana xa matola doish ndzeni ka liendzo a byi hambaka tikweni bya Mozambique.
9: As you know, this is a difficult funding environment all over the world.
8: Hlanga hi leswi swi tivaka muzangeli a ku kuma timali ku va ku seketeliwa xiyenge xa ta vudayi swano nonwa ka masiku lawa hi nga ku woni kambe hi endla hinkwaswo ku va Mozambique a ya mahlweni ku va a kuma a nseketelo ka xiyenge xa ku va a kuma a nyezana hi kola ka swoswo hi kongoma ku va hi ta fikelela a mavabyi ya ku hambanahambana madzedzedze sarampu na mbini mavabyi ya nkohlela
9: that funding for 12 vaccines will continue for the next 5 years.
8: Amuzangelilwi a hlale swaku akuva ku ta seketeliwa tiko dza Mozambiki ka xiyenge xa ta ku tlhavanyezana hi leswi swi kongomaka ku va ku bekisiwa a vutomi byinene ka vatsongwana.
9: Because the health of children in Mozambique.
8: Hikula ka kuva a vutomi bya vatsongwana hi lebi hi ta ka ngupfa ku va hi ya mahlweni ku va hi seketela a tiko dza Mozambiki ka ku fikelela a mavabyi ya ku hambanahambana. Antizulu hi lowu hi wu landzaka hi ku va hi xixima mintirho leyi kutani a mfumo wa tiko dza Mozambiki. Biko milandzaka kuva kufikeleliwa mavabyi.
9: Your effort and with a lot of humility.
8: Nkamino wako wane muzangeli wa shifundza nkulu Maputo Manuel Tuli. Hilo wa shakili shaku nseketelu wa nklanganu Alianza Global di Vaccination. Hilo umesha kami handzu minene kakuva kubekiswa vutomi jinene java anyitiku a shifundza nkulu leshi na mbini tiku enza Mozambiki.
10: A ideia é que se conseguirmos fazer a transição do sistema de vacinação para os postos.
8: Amakungu ikuva ikota akuva anyezanali. Ithasa ka spiritana leswi swi pfuliki ka miganga ya ku hambanahambana ya xifundza nkulu xezu akuva kutana byarisiwa vutomi bya vahanyitiku leswo swi nga koteka hikwalaho ka ku va hi tlhasisa amakonjeladori lawa ma taka bekisa a nyezana leyo nakoni a swimbeni swi navelaka i ku va ku ya mahlweni ku va ku tlhavukanyisiwa a tintlhazi leti ti tirhelaka ka xiyenge xa ta vudayi akuva ti kota ku landzisa mintirho ya toni hi tindlela tinene leti ti bekisiweke hi xiyimo xa xiyenge lexi.
10: Garantirmos que possam fazer uma assistência mais adequada e mais direcionada.
8: Imagito ya muzangeli wa xifundza nkulu Maputo Manuel Tulu loka kanela ku fambeni ka liendzo lebyi hi wavuzazulwi dzambuiki hi muzangeli wa nhlangano wa vito Alianza Global para Vaccination Sanianistar.
11: Le xifundza nkulu Nyambani ku vaneka ubindzu lekulu la mihandzu lana mfumo lavetela ku vangwa mabindzu va lana ku va ku tava ku londzwetiwa a mihandzu leyi yi taku na ibindzu liwa itale ramba mukole Armindo Masingi.
6: A província ya Nyembana yi kari yi bindzula hi tamu a mihandzu leyi xin'wana xikhati yi kumeka ku na yi luza a kameni wo tshovela na ku nga kumeki tikoponi tinyingi leti nga swi kotaku a ku hundzula mihandzu leyi yi ve a sumu bava George Pambe wala ka mitirho ya ta vurimi ni vutshevi lomu a provhinciya i hlawutele ka mitirho ya Radio Mozambique leswaku wu kona tirho wu mahiwaku ni vanyamabindzu hambi ni vandhoni ka siku ka akiwa tikoponi ti nga swi kotaku a ku londzo tami hansulei la kuloluwa ko himamanga madingwa matrangelina zwihenge hambe ni mikova achitsungu hakunenene cha uyelwa kanilezwi achizvikoti kulonzota yonkhi amihandzulei gamaku yihina hekwalaho kulwa zvako avahanyi valo provincia vana ni magela manene kanilezwi kulavekile tikoponi loko aulile George Pambe.
12: De fato a provincia ina yi potenciali la haka ku produzirá mais citrino ni fiqueza, né? Mas irmã aproveitarelo a fiqueza a joni que culusa já chave o anguvo já sensibilizar o produtor para vai expandir e co fornecer a fiqueza a camanguane uma província lá macla camanga manga produzir igual a market agora de macata uma fruta nani recente vara co vai investidor para como é que é investidor para estar processar a língua mas citrino nesse caso e na algumas empresas fruta e mas aqui processar agora uma fruta e ainda domo Nyamban está numa fase embrionária mas leve mas aqui o incentivar o investidor leve lume cá programa é o quase conferência de investimento e para ver que se está atrair o investidor o agroprocessamento mesmo ponga tomar calhete de onde aquela coisa que o hilo zangovo de fato a malingo
6: kula ulaka George Pambe walaka mtiri yata urimini utsevi luma provincia na asha uta hileti tifanelu ngati waneka masiku malanzela ako lezo mkangani wahombe ututomba nyisa vanyama binzu kasi kashukota kulonzuti wa mihanzu lei ibinzulu wakulomu a provincia ya Inyambane.
2: La wamaungu ya zonga katiku nyamunta ingaka wazi tatu risiku kumi eka kota fushika la mbakuru mambiri makumambiri kanu nilingwe kuva itagemeta la wamaungu itava iramba Edward Figura kusikala Afrika zonga na maungu mavula kulechwa kwa kukumwele vanu vambiri lava vaishuwa kukuva vakumikili eka usosotele la xenofobia lana kuklaweke vanatiku.
13: Maporisa ya xifundza nkulu xa Cabo Occidental marungula kuva ma khomile vanhu vambirhi xungetani ugevengiwa ka n'wana wa tiko ra Mozambique Tomas Xungwane mhaka leyi vonekeke eka ku lwisana ku vonekeke eka muganga wa Mossel Bay. Maviti ya lava khomiweke a ma zanga ma paluxiwa ku tiveka ntsena leswaku mun'we a ni 15 kasi un'wana a ni 20 Abambiri varushwa nanzo kwa vatlhavile Tomas Xungwane loyi a gameke kuva a luza vutomi. Mundzuku lexaka nakona vavambirhi va fanele kuva va yingeriwa hi mintirho ya vuthethisi ya Mossel Bay. Maphorisa ya Cabo Occidental nakona ma ha rungula kuva ma le karhi ma landzelela antila lowu taka komba lava dlayeke un'wana n'wana wa tiko ra Mozambique Danilo Mungwambe eka mpfilimpfili ya kona yoleyo. Maphorisa ma ha tivisani leswaku masiku ndzhaku ma khomele munhu un'wana wa 30 loyi a rhwexiwaka nandzu wa ku va a ta va a hlohlotelile ku hinkwaswo leswi humeleleke ka muganga wa Mossel Bay lomu ku feke 5 wa vana va Mozambique na 4 van'wana lava tlheleleke makaya. Un'we ka vona i mulumuzana Lawrence Chauke loyi ku hundzeni kakwe hi lomu Johannesburg a hlamuseleke a nkitsinkitsi a yi hanyeke.
14: Alamana asiyanga nchumo kuva teka hinkwaswo vo teka mukhukhu wa me hinkwawo va wu dilize va teka hinkwaswo ku na lexi ni nga teka hi ku swi ku ni kumena ni nga li kona ni le ntirhweni nona ni ata ni vuya ni kuma swaku ha se ni vuya ni nghena mboxikadi hi le phakati ka mboxikadi ya ku se ho dlayiteliwa se hi tsutsumaka hi nghena garaja ku ta maphoyisa se ma fika ma hi teka hi ya tiholweni. Se fika holweni hi tshama kona hi hlayiseka hi gadiwa hi maphoyisa ntao va hi huma hi ku vona swa ku ngeke a hi kumi ntiyiso ya koya ku ku endleka yini hi zama ku hi ku hi nga ha famba hi lava ku tumbela lomu eka yi nga se fika hi kuma swa a ku ni ku ngwa tumbela nchumu hi tlhela hi vuya funtsi holweni
13: ni ka tata Chauke a loko u ta fika kaya a ku va tlhe vutomi lava tlhela ni sungulisisa i ntwini u qavangaka swona.
14: Oi ko mfumo wa hina wu hi pfulela ntirho hi kota ku hi tirha hikuva ku na xin'wanyana hi nga hi xi vuyelaka ka tiko lero brit hi ta dlawa so ko va hi pfulela ntirho hi kota ku hi tirha loko aloko mfumo wa hina wa swi kota ku hi nakekelela hi swoswo swi
13: u na mapimi ya ku tshu u nga ha tlhelela lomu tweni Afrika-Dzonga.
14: A ku tlhelela ka mina sini ku a xiyimo xa ndlala tanihi ku xi nga si cinca kaya mara ku vona leswi swi nga cincaka a ka ha lexi ni nga xi vuyelaka ni za ntsutsuma ni ta seni ku ni nga na ntirho ku le kaya ni tsutsuma ni ku ni famba ni zama lomu ni nga kona.
13: Na ku endleka leswo maphorisa ya xifundzankulu xa Gauteng ma dumbisa leswaku ma tivekiselile ku va ma yangula ku hinkwaswo ta ka humelela eka minchololoko mi rhambiweke ku va mi voneka hi siku la 30 ka weti yoleyi nga ka yona na mini nkongometo ya ku sola a ku kumeka ka vakuta hi matiko. Iku hinkwaswo na hi kongoma Radio Mozambique mi yingeleke Eduardo Figurão.
2: Hi mahungu hi teki na wona kusukela Afrika-Dzonga hi gemeta mahungu hi dzonga katiku nyamuntlhi nga ka wa zitatu risiku i 10 ka Khotavuxika lembe 2025. Mariam Ibrahim aveka vukhandlisi roxted botela ka vubindzu lowu dlavi wekisetelene ka mintirho yi landzelaku.

0: Mwingiseti wa kurandzika lawa ave mahungu hi malulamiseke ku va hi fikisaka xitiko xa Dzonga. A ti kwendla Msambiki hi le ka 22 horas.
1: Emissor Provincial de Gaza.
2: Muranziu, a conselho.
3: Mani.
2: Aí entra aqui. Mana waina.
3: Ah, certo. Go. Baba, isso é lava.
2: Mana waina, Jadin.
3: Angati tu quase kuvenanga. Ei, mpimisela swa kwani dzedzedze.
2: Ayini, a dzedzedze.
3: Ah, ya na kona hazela.
2: Phela leswi swini mangu.
3: Ungatlulisi mpimo. Ku.
2: Andzi tlulisi mpimo, leswi kombisa swa ku dzedzedze.
3: Nga nyima, kokela ka tsongo kuveni ntlango gama.
2: Kambe murhandziwa.
3: Ei, ba, a ku lava ku tima TV swoswi.
2: Ina, swa fanela. Ka u tomila n'wana wa wena ni bolo xine xi nga ni sima ngopfu.
3: U tomila n'wana wa mina, li lisima ku tlula nchumu xin'wana.
2: Ixi leswo, a hi fambi swoswi mutini wa udawu.
3: A hi fambi, ni ta lavetela hi nkarhi wun'wana swa ku imana nga ku na ntlangu lowu.
2: Kata.
3: Nkata, a hi fambi, nkata, a hi fambi.
4: Loko n'wana a hi seta kumbe ku hazela mu heleketi xibedhlele kumbe u vulavula ni mupfuniselo wa vaongoli a nga ape e hikusa swi nga endla i li dzedzedze loko ni nga kambeli.
5: Tindhambi ti engeteli ku twalana ka tinsuna.
6: Dlaya matlhivi lawa ma hlengeletaka mati.
5: Tivhikeli u va u tikumetela malaria ma fambela kule na wena.
7: Siku ni siku i chansi rintshwa hi ku deketa ntsena on se u le mpfhukeni.

0: Mungisitio renzeka wehoyo kana ngloko wa vukuli wa shtiku sha dzungini. Nyamuntle tavulavula ya matsamela ya ntsongwa ni shifunza nkuluganza ni ntiru nga kariu yendliwa imfumu kufikisa ni kufikela timfanelo ta ntsongwa ni ngupfu kumfikela kakutekiwa kumbe kuteka mahali ntsongo. Kuve kuma entelelo ya nhloko makaleyi ibula ni mrengeli wa shudrana sharahanyi ntsongwa ni matsamela manene. Yukunavulingi sitilinene. Tendla ni tlamseleke hiko nhloko maka ya nyamuntla iminti ringa kari yendliwa imfumu kuva kuvikisiwa ntsongwani ngupfu kamaka ya kutekana wangisifikiliwa nkama lani ingata kumaka yetelelo kamrengeli wa shudrana sharehanyi ntsongwani ni mahanyela manene lumishunza nkulugaza tatana George Jeje. George Jeje asangula hiku itlamsela shako batsongwani lumishunza nkulugaza Patlangana ni shikarhatu shitlakusuwe kengupu ikula ni kandambi lani kungakari kulanziwa mintiru yokari kashengileshi.
1: Ivula swako shubzana shayene leshi lanzela kengupu tamanyela ya minjangu baba mamani bakokwani batsongwani bananga kamatsamela ya ulema. Loko hi chuka ntsongwani ka lonkama hi vindlavindleka ngopfu hikuva hi ku fana ni tiko hinkwalo kumbe ku fana xifundza nkulu gaza nga kumana ni tindhambi hi ni ntsongwani lweyi a kumeka matshamela ya ku tlula mpimo hi vulavula hi vusiwana hikuva va bava vanyingi va hanya hi ku rima masimu ma luzile ku luza timbewu leti nga ta wundla vatsongwani volavo. Xin'wanyana xi hi karhataka futhi hileswaku vatsongwani va va kumeka na va nga le makaya va kumeka ka mindyangu leyi nga ha pfuliwile macentro d'accommodation laha a wu vonelile a nga leli nga hetisekile hambiloko va ni ku zama lava nga tirhela kona kumbe yini yi nga tirhela kona leswaku va timfanelo ta tsongwani ti hloniphiwa. Hi karhateka ngopfu loko hi chika ntsongwani hikuva ku ni lava vakulu kalaka va nga na mbilu vachuka ka ntsongwani va mi vona tani ntombi hambiloko a ni khumela malembe kumbe a ni khumela malembe na mambirhi kumbe 15 masiku la ugamo swi ya ku hindzahindza swivilelo ni ku paluxiwa ka vatsongwani lava va kumekaka na va le hukatini. Hi karhateka ngopfu loko hi chuka a swifundza swa ku fana na masingiri xikwalakwala mabalani gijani hambi ximbutsu loko hi chuka tlhelo ya n'walungu ka ximbutsu kambe hambi ku lu madoropeni ku fane ka ncancayi na tona timhaka leti ta ku va a vatsongwani ngopfu ka district la Limpopo la kusiwani vatsongwani vanyingi va tipatsa na va bava na vakokwani va kumeka ukatini. Xikarhati hi nga na xona xikulu hileswaku lava nga fanele ku hi pfunetela hi makhambi ma nga le mangaki a va landzi mfanelo ya vona hi vulavula hi vaveleki hi vona va vekusaka va tlhela va fihla leswaku n'wana wa yena a kume khwiri la bava wa ku karhi kumbe jahinkulu la ku ta jantiyelo la ku karhi va fihla. Xin'wana xi karhataka hi tirhisana ni varhangeli va muganga nga va leader communitary ni tsundzuka leswi nga humela matshikonyana ndzhaku na hi tirhela a masinjiri hi fike hi bula ni leader swi njhani mhaka ta kutikwa vatsongwana ku lomu ka mina swikoho ku rhulile a muti wa ku sangula hi nga nghena ka wona hi kuma vatsongwana mambirhi va le hukatini mun'wana khumela malembe na mune mun'wana khumela malembe na manharhu mumani loyi a vulavula na nga swi tiva ha ni ku se va mani lavaki ya ku ha lava vingi va mina va noko va le Joni se loko hi sungula ku mu komba swa ku a swi phazamaka ni rivaleleni va bavo a ni nga swi tivi leswi timhaka ande swa vona swi ku entirhyali na wona ku ni lava mpela va kalaka va nga wu tivi nawu fanele mamani lwa nga dzuka a endla ku hi byela ku la i vingi va mina loko a hi tiva loko hi va genero i na nga hi byelanga a vona swi ku swi normal i swilo leswi nga basa pra yena
2: andna hi lava tikona tinhlayo
1: tinhlayo hi vulavula hi ntlhanu wa vatsongwani na vanharhu lava se hi nga va tlhelisela ka mindyangu ya vona hikuva loko hi kuma ntsongwana ha mitsiketi laya hi mi teka hi ya bula ni vaveleki hi bula ni jaha la kona leswaku mali vatsongo ku lava masinjiri lava vo teka ni vutsongwani kambe ke a swi fanele naswona ya handle ka nawu a swi fanele ku na jaha u fanele ku wa ha dyondza ni wa tirha ke ya ni tirhi se u ta mu hlayisa ku yini n'wana lowu nga mi teka lweyi mutsiketi a kula a mundzuku a ku chada a ku na ku xwela u ta swi kuma na a tiyeleleni.
0: Hi tlhelo lin'wani murhembi wa hina a vula ku va ntsongwani loko a tlheliseliwa kaya na suka ka ku tekiwa halintsongo apfuniwa ishitiru kuva yendla ntiru wa bindzu lokari
1: leswi swi hi hluphaka ngopfu futhi hileswaku a swi ringani ka swisantsongwani fa byi nga swi ya mi tlhelisela kaya hi fanele ku ya hi mu nyika a switirho swa ku tlhela tekeleta vutomi hikuva hakanyingi va nyika tshumela vukatini hikwalaho ka wusiwana la ku tlula mpimo
2: leswi hi xin'we ka swivangelo
1: hi xin'we ka swivangelo a ntsongwana a kuma bava wa kukandla vona hi ntombi yin'we ya xikolakwala ntsongwana evukatini ni khumela malembe na mambirhi teka hi nunankulu loko vana kulori va ntirho va yile va xikolakwala va mususa phindela kaya loyi a khomiwile wa bava a ye tlhaya ka wukati lwambirhi ni a khomiwa kamanyana swa ali ka ndyangu wa wunharhu se hi swivona swi ko swi phazamekaka a khomisi vanhu vanharhu loko hi lava ku sencha ntsongwana hi byela leswi n'wina munhu susa loko ni ya wukatini kambe vanhu lava va ni xavela mpahla a vanhu lava va ni pfuna ni fi hi ndlala simutani vuyikaya ni nyikeni swakudya.

0: Na swakudya swa kusungula ku tani makarapawu, mpunga, ku va sungula ku va xavisa swakudya sweka xavisi i tin'we ka tintengo hi va nyikaka. Kambe swa endleka futhi va nyika mafardo ya ku xavisa mpahla. Kule ka Limpopo ta nyikela mafardo swa ku tintombi leti ti kota ku tipfuna ti xavisa timpahla letiya ti vuyeriwa hi xa ku karhi. Van'wanyana va pfuniwa loko ku ni tintombi leti ti navelaka ku va ti dyondza ku rhunga, hi ta nyikela michini ya ku va kota ku rhunga ku va va tipfuna. I swinyingi leswi hi swi endlaka ku va ntsongwana a kota ku va a tibindzula a nga voni wanuna tanihi nhlulelo wa swikarhati swa vutomi la yena.
1: Loko emahlweni George Jeje a bandleve vatshamitiku ngopfu vatwele ku va va nga landzi a swiheno hi ndlela ya ku va ku khunyeviziwa timfanelo ta ntsongwana.
0: Ku ni swiheno hi vulavula ngopfu hi n'walungu ka xifundzankulu Gazi, ku vulavuliwa hi marito xidinisiya sawu va ku khoba va ya ku khobeni. Loko a famba le loko a za huma va lesi wansati a famba ku khobeni lomo a ni khumbela malembe na mambirhi a ni ntlhanu malembe na mune a ni khumbela malembe na manharhu. Kambe loko a za vuya va lesi a wu pfile va yi va mu lulameta va mu dyondzisa leswaku wanuna hi xini a hlayisiwa hi ndlela yihi lexihali xikarhato lexi nga na xona. Hi leswi endlaka hi vulaka swaku ku ni mindyangu ni swihene hi nga na swo ka ntumbuluko wa hina, leswi hi endlaka ku va hi tlhela ndzhaku ka nyimpi leyi hi nga na yona ku va a vatsongwana va nga tsumeli ku va va tekiwa. Kambe ka hanyimanga ya tirhi ya hina tanihi va genre va tirha va na ku lori va edukasanga ku ntsongwana ka yaliya yo katina a nga hi xikolweni ku ni ma-desistance a nga ku godola ka xikolweni ka ntsengo wukulu wa vatsongwana. Xihi leswi hina va edukasanga va na ku lori va juventude na vona va tirha leswaku hi lwa ni ku va vatsongwana va nga hantle va ya wukatini. Hikuva kanyika fika wukatini a ni khwiri ma velekela kona makarhati van'wanyana va luza vutomi n'wana va honekeliwa hi wusati la vona va kumeka ni swikarhati ka mahanyelo ya vona hikwalaho ka ku tsumela ku ya wukatini.
1: A loko ku chukiwa a timhaka leti ta swihene swa ntumbuluko i hi ntanga muni swi nga ta landziwa ku ve ni swi vhikela ntsongwana hikuva mahanyela swa hlwela ku ma cinca.
0: A ku cinca ka swiheno swa mahanyela ya xitshungu ka vayakitiko a swi vevukanga hikuva i vumina bya munhu. Mfumo a wulaka ku cinca tintanga leswi wulwaka swona sweswi hileswaku a ku khoba loku va nga fambi hi nkarhi wa xikola a va fambi hi nkarhi wa maferia. Xin'wanyana va dyondzisiwaka leswaku loko a vuya ku khobeni a swi vuli leswaku yena si wansati ku va ya wukatini. Leswi a nga swi dyondza leswiya swi mu lulamisile ku fika nkarhi a ta ya wukatini. Muganga yi mahlweni ku hanyisa swo swi dyondzisa swi karhi ka swiheno leswi hi swi solaka leswaku loko a vuya va ku se phe wansati wena. Laha ku ni bava luya na mvoni bava luya a nga ku pfuna luya a tirhela Joni luya a ta hi pfuna la kaya. Hikusa na yona mindyangu yi vona a vana va tintombi tani vukosi xiheno lexa ku lovola hi tihomu lexi a Zona North a n'walungu ka xifundzankulu Gaza xikwalakwala mapayi xigubu masanjena mabalani ku ni leswaku wanuna ka ni ntombi a vona banku a nga na lona a leyi i mali leyi. Se loko ku tihumela wanuna a ta lovola a pumba swikweneti leswi nga na swona van'wanyana va bava hi vo va nyikelaka vana na va hakela swikweneti leswi nga na swona loko va mu londza i mali ya mina ku mina na mali kambe ni ntombi le kaya a n'wana nompoda ndzuluka garantiya ya ku hakela xitshembiso xa ku hakela swikweneti a hi humeni ka mhaka ya ku hi chuka ntsongwani tani munhu loyi a nga hakelaka swikweneti a pumba vusiwana la hina. A vatsongwana va ta pumba vusiwana la hina loko hi va nyika xikola hi va lulameta namuntlha ku va mundzuku ta va mamani lava va hetisekeke. Hi va lulameta namuntlha leswa mundzuku va ta va dokodela hi va lulameta namuntlha swa mundzuku va ta va dyondzisi a mundzuku hi vona va nga ta khoma tiko va fambisa tiko leli namuntlha ya tsaka ku hi vona va chef de poche va xisati hi vona va professora nga va dyondzisi va xisati leswi kotile kwele hikuva va ti karhatile va chivirika hi ku dyondza kusi yin'wana hi mutsemerisa ku mina ni xisiwana yo ya mahlweni hi ku engetela vusiwana leli li nga ta famba ni ka n'wana ni ka vatukulu hikuva a hi heti kusiwana na namuntlha ntsena hi fanele ku lwani kusiwana la mundzuku swa ku vana va hina va nga hanyi kusiwana ni nga hanyalana na mina a ntukulu wa mina a nga veka kusiwana ni nga veka nalona na mina. Se leswi lava ku va vatsongwana hi va lulamisa hi ndlela ku va dyondza xikolo va dyondza mintirho va ti lulamisa a mundzuku wa vona.
1: Hi vugamu murhangeri wa rihanyo ntsongwana ni mahanyela manene lomu xifundzankulu Gaza tatana George Jeje a tsatsiya ku va vaveleki va nga emahlweni va tshika vatsongwana va tshama voxe hikuva leswo swi tlakusa a matshamo.

0: mela ya mhangu kuveni ku nga hloniphiwi etimfanelo ta vona.
1: A tindhambi ti hi karhati ngopfu hikuva a hi vulavula hi masentro rin'wana ka vatsongwana ni vaveleki na vavhovho hi fiki 17,000 kusuhi na 18,000 wa vatsongwana va nga kumeka ka tindhawu toleto. Matshamela ni nga vula hi kona amasimu a ma ha li kona, ma fambile, matshala ma fambile, se a wu swetile hi ku tlula mpimo. Swa tile leswaku hi vi hi tirhisana na UNICEF ni swo byala swin'wanyana swa na Sozonidas a ku va hi pumba ni ku hlamula ku karhateka ka vatsongwana valavo. Va nyikile switirhi swa xikolo va ta phindela va nga na mabuku va nga na nchumu. Kambe swi nga ya hi karhata ngopfu ka ndhambi ku tsumbula swa ku vana vanyingi va hanya hi xivongo. Bava a tirhela Joni, a vitana mamana a tshama na yena Joni. Mamana nga le mugodini o tshama na yena ko humala ku mi kuma leyi. A n'wana wa 15 a mi kuma a hlayisa vana vambirhi vanharhu, mun'we wa 12 mun'we wa 5 tsundzuka Gijani hi kume mhaka leyi. E vatsongwana va ka huma hi ndhambi na va li voxe loko hi fika masentro a hi kuma vatsongwana va ku mamana wona ku va kwini a le Joni, bava kwini a le Joni, vo va vona ha voxe. Leswi hi karhata ngopfu la londzela mikrofoni na Radio Mozambique ku va hi kombela leswaku hi nga sini a vatsongwana hi xivomo. Loko ntombi ya ku karhisa leya ya 15 yi hlayisa van'wanyana hakanyingi a vevukile ku va a kanganyisiwa hi vabava ni majaha hikuva swin'wana swi amukelela kwala wena wa posa swo posaka swona kumbe kwe swa swi lavaka a kuma jo haw wena ulaya wechi na xantari la n'wina swinekia a makhofa ku a ni ta ku xavela xihukwana. Hi xihukwana lexi nga ta mi xavela xa tirhizenji statement cash a n'wana a tinyikela. Se vabava a hi nga endleni swa ku tshiketa a vatsongwana va tshama voxe. Tindhambi ti hi kombile swa ku lomu ka Gaza hi ni ntsengo wa ku tlakuka swinene wa vatsongwana va hlayisanaka hi xivoho. Swi tiyile leswaku makhambi van'wanyana vatsongwana lava va ngo feliwa hi vaveleki kambe ke hi karhateki ngopfu hi lava va ku vona va ni vaveleki va va siyaka voxe. Ni vatsongwana va chef de famille hi vulavulaka ha vona. Leswi hi swi kuma namuntlha ku ni kriyansa chef de famille ka ntumbuluko wa hina wa xiAfrika a swi kona hikuva a n'wana a nga va feliwi hi bava kumbe mamani ku ni makwa wa mamani. A nga tidyiya hahani wa yena ku ri makwa wa bava ku na vakokwana kambe namuntlha hikuma ntsongwana a tshama ni vatsongwana va ku kriyansa chef de famille i ntsongwana mutameli wa ndyangu va ka hina hi lahlekeriwa vutomi ni ntiyiso wa hina wa xiAfrika wa musambikani wa hina swa ku hina hi ni xixaka hi ni ku hlayisana a n'wana wa makwerhu makwenu un'wana wa mina kambe namuntlha a swi kota ku lowa n'wana wa makwerhu a tinhombe ti nga ti kuma Gijani a hlayisa n'wanenu a wu na xaka una a kona makwa wa papaya a kwini a xinyakanini ku ve ni ndhambi a va tekile a tshama na vona loko hela ndhambi a ku muka ni kaya khombo la kona ni endla vona leya madaka i fambile kambe swo mfumo karhi se u pfunetela ku va va ya kumaka ku etlela kona swi va etlela ka tende vatsongwana lava se hi la ku kombela leswaku a hi wisini ximunhu xa hina hi kombela vafundhisi lava tirhaka tinkerekeni ya kombela ka va le dricommunitario leswaku mo hi seketela leswaku hi vuyisela a ximunhu xa hina ku va ntirho wa hina wu ta vevuka.
0: Mutseti wo rhendzeka endla leyi hi fike magamu ka nongoloko wa wukuli lani hi vulavuleke hi ntirho mfumo u nga karhi wu endla ku va ku vhikeliwa ni ku va ku vekisiwa atimfanelo ta ntsongwani ngopfu ku mi vhikela ka ku tekana na nge si fikeliwa hi ntanga kumbe ntsongwani a tekiwa hi munhu wa mukulu. Nongoloko bindzuliwe wu tlhela wu kombisiwa a Francisco Nsimbini, Joaquin Zungeni a veka vulongoloxi lamarito ni mpfumawulo.

22 horas e 54 minutos, Ringo, kusukela tikweni la Afrika Dzonga. Ave ndzhaku muyingiseteka ku va hi ku fikisele nongonoko reportage lowu tisiweke muaxikulori Francisco Nsimbini nyamuntlha kunene hi wisi nongonoko lowu na hi civuka timhaka leti endlekaka eka vatsongwani. Mhaka leyi kunene xikuvarisaka ngopfu swinene, mhaka leyi vindlavindlekisaka mfumo, yi vindlavindlekisaka mun'wana na wun'wana. Hi twile marito ya murhangeli wa hubyana leyi hanyelaka ku vonela ta le hanyu ntsongwani ni wansati xifundzankulu Gaza, vulavula ya tatana George Church, loyi nena va kombiseke ku xikuvala swa laveka ku va kunene hi nga endla xa ku karhi leswaku hi ta hungula a ntsengo kumbe ku voneka vatsongwani lomu switaratwini lava ngopfungopfu va landzaka ta mintirho na ntanga yi nga si na fika yi kona mintirho leyi kunene vatsongwana va fanelaka ku fundhisiwa yona i ntiyiso. Hikusa leswi hi nga laka misava leyi vatsongwana va fanelaka va va hanyisi va dyondzisiwa hinkwaswo, kambe swa laveka nakona ku va hi xiya leswaku hi swihi leswi ntsongwani a kalaka a nga fanele ku va a nghenisiwaka swona, kasi leswaku a vutsongwani bya yena byi xiximiwa ni ku mu nyika mukhandli wa ku va a lulamisela a vumundzuku la yena. 22:54 minutos, kasi i 56 minutos.

0: Lepelumukset Maungo na Rostino Botela. Vanye va miganga ya Dzongeni ka Maputsu ilava va kombela kukuva vanyikiwa atindhawu ta ku va va ta hakela ka tona leswo ku xifundzankulu Maputsu na va vula leswaku va ka tindhawu leti va nga ka tona a va ha lavi ku va va tlhelela hikwalaho ka ku va ku vonekele atindhambi style humanyisa.
1: Varhangeli va miganga yinharhu ya ku lumba a lokalidade ra Dzongeni vulavula Bayrusink, Bayrusej na Bayruset va kombela mfumo leswaku va wu va nyika amatalyanu lomu va nga ta tiakela ka mimiti ya vona a ku va va suka ka tindhawu lomu va kumekaka ka wona swoswi leti ti taleliweke hi mati ya ndhambi leyi humeleleke ku sunguleni ka lembe hi nga ka rona na va buleni mitirho ya Radio Mosambiki mixweni wa munhu loyi va vulile leswaku a swi pfunanga nchumu ku va va tlhelele tindhawu leti a ti tale hi mati hikuva loko yo tshuka yi vutha mpfula kumbe magede ya mabaraje ya mati ma pfuleliwa a Joni ne Swateni va ta tlhela va taleliwa hi mati kutani hinkwaswo leswi va swi yakaka ku ta fika swo swi tlhela swi luzeka. Vona va vule leswaku a leswi nga pfunaka ka lonkama i ku va va nyikiwa tindhawu lomu va nga ta tiakelaka miminti ya vona lomu a Dzongeni kumbe a lokalidade ra Dzongeni vo to tlhela hi ku va va ta vonelela a masimu ntsena kambe swibya vana ni swifuyu va ta swi veka tindhawu lomu mfumo u nga ta va nyika kona. Vona va byele mitirho ya Radio Mosambiki swaku va lulamile a ku va siku leri mfumo wu ngo to tshuka wu vule leswaku ku ni tindhawu va suka hi siku rolero va tiakela mimiti yintshwa.
0: Lexifundzankulu Inyambani kulu bindzu lukulukumba ngopfu swinene la mihandzu lana mfumo u ta ku na wu lavetela a van'wamabindzu mayelana ku va ku ta va ku londzodyiwa a mihandzu leyi ta ku na yi bindzuliwa a nga va hi ku hundzuluta hi ku endla masumu ni ku va va xava yona mihandzu leyi a ri Mindo Masingi.
2: A provinsya ya Nyambani yi karhi yi bindzula hi tamu a mihandzu leyi xin'wana xikhati yi kumeka ku na yi luza a kameni wo tshovela na ku nga kumeki tikopontinyingi leti nga swi kotaku a ku hundzula mihandzu leyi yi ve a sumu. Bava George Pambe wala ka mitirho ya ta vurimi ni vutshevi lomu a provinsya i hlawutele ka mitirho ya Radio Mosambiki leswaku wu kona tirho wumahiwaku ni vanyamabindzu hambi ni vandhoni ka school ka akiwa tikoponi ti nga swi kotaku a ku londzo ta mihandzu leyi laha ku lolwaku hi mamanga, madin'wa, matrangelina, zwihenge hambi ni mikova. A xitshungu hakunenene xa vuyelwa kani leswi a xi swi koti ku londzota yonkhi a mihandzu leyi yi gamaku yi hina hikwalaho ku lwa leswaku a vahanyi va lomu provinsya va na ni magela manene.
0: Dropin la ka ncenca hi vaxavisi lava nga ta pfunekaku hikuva ku ehlisiwa a timale ta resa hikwalaho ka ku va ku ta pfunetseriwa vaxavisi ka ku va va hundzuluta ni ku vuyisela bindzu ndzhaku ku va va dumeriwile hi tindhambi Boniface Novela.
3: Valandzi va ta mitengo ka mfumo wa doroba ra ka ncencayi hi lava va pfunekaka hi ku pumbeliwa timali ta maresa lana fana ku va va hakela hafu ya timali leti a va ta na va hakela hikwalaho eka mintirho ya vona ya ta mitengo xileswo ku va fika September wa lembe hi nga ka lona. Hi vulavula hi makungu ya mfumo wa doroba ra ka ncencayi lawa ma pasisiweke hi huvu ya konelela matirhelo ya xihubyana lexi yi nga ve ya hlengeletana wa zibili loyi eka nhlangano wa vumbirhi wa ndzeni eka nkama. Murhangeli wa mfumo wa doroba ra ka ncencayi a vule leswaku a ku ehlisiwa ka timali ta ku hakela maresa ka lava landzaka a ta mintengo ndzeni ka doroba swi yelana ni ku va ku thiviwa eswikarhato leswi swi nga kona hikwalaho ka tindhambi leti ti hlucheke ka lembe leyi hi nga ka lona lana van'wamabindzu va luzeke swa vona hinkwaswo hikwalaho ka ndhambi. Tlhelo futhi Osman Adamu a xungetie swaku makungu lawa mayelana ni ku va ku ta va ku seketeliwa a ku vanhu va nga luzi a mintirho hikwalaho ka ku tikomponi na tin'wana na tin'wana a ti pfaleli hi matshamelo ya ku va ku onekile a tindhambi. Xin'wana a xungete leswaku makungu lawa mayelana ni ku va ku ta engeteriwa ku hinkwavo valandzi va ta mitengo va ni ku thatheka a ku hakeleni eka mares leswi swi nga ta engetelaka i ta cuma ndzeni eka mfumo wa doroba.
0: Mangset ive mahungu rindzela man'wana hi nkarhi wa ntolovetso.

0: Mengisetile ka 23 hora je tlhatekela 30 minutos ya nkarhi lowu hi tlhaviyeta michini ka antena nacional ku va hi ta ku fikisela nongonoko ultimo journal wengiseti byinene.
1: Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando-nos.